0: 93.1 Maunani
1: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 98.1

Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 ala una sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagal alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

0: Good vibes overload mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni
1: Ka-vibes!
2: Uy! Kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!
3: Ka-vibes! Kasama sa awanan.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1
5: 93.1
4: FM Radio Cebu. Mauna

0: My own Wonto Mga Vibes, you're still listening to your favorite music radio station in Cebu, 93.1 FM Radio Cebu Kavibes. Happy weekend, mauna ni. Shout out sa itong mga ka-vibes nga dugay na magpaabot sa weekend, no? Kanabitong naghinam-hinam na mga ka-vibes, Martes pa lang naghinam-hinam ng magsabado. And finally, Saturday na, time to rest, time to relax. Usahay, no, kining yan, iba, maghinam-hinam tag-weekend, no? Kay para makatulog tag-taas. Kunya ini ka-weekend, di ta katulog. Nga no, dahil ni? Pasabta ko ninyo, be. Anyway, mga ka-vibes, welcome to the show. My name is DJ Kim Yat. Adlaw na sad nga Sabado, adlaw na sad para ihapon na itong top 10 songs of the week from number 10 down to number 1. Question is, are you ready, mga ka-vibes? Ready na ba mo para sa itong top 10 countdown for this week? The question is, are your songs in or are your songs out of our countdown? Now, nga naka-vote na mo, naka-request na mo sa inyong mga paboritong kanta, mga ka-vibes, para ma-appeal na sa atong kwintada o ma-appeal sa atong top 10 songs of the week. Without any further ado, mga ka-vibes, ito na yung sugdanog sa'yo para taas tag-agi. Let's start with our song at number 10. Our song at number 10, mga ka-vibes, is a fresh entry sa atong top 10 countdown. Gikan sa grupo nga, Moraga, uso kayo ng mga all-girl group rong adlawa, mga panahon na mga ka-vibes na mga all-girl group, no? Kining grupong Baby Dolls. Baby Dolls, mga ka-vibes, na puro man siya kana itong 2023 sa ABS-CBN Noontime Show nga It's Showtime. Sa mga wala na sayod, mga ka-vibes, one of the original members of Baby Dolls, sa mga former members ni ini, kay Usaka Cebuana, no? Igsuon sa among kauban sa una sa ABS-CBN nga si Fidel Cascabel, no, si Mary Del Cascabel was a former member of Baby Dolls, no? Pero gi-launch siya kanitong 2023, pero karong 2026 ni sikat siya pag-ayo, mga ka-vibes, tungod sa ilahang album nga gi-release. And mga singles nga gi-release nila, mga ka-vibes, no? Members of the group Baby Dolls, si Ariane De La Cruz, si Chloe Florendo, si Joyra Morris, or sorry, Johaira Morris, si Juby Sabino, Jelay Amil, Ariel Reyes, and Ina Ortega. And syempre, no, sa ilang pinakabagong kanang album nag-release nga Zoom Baby Dolls, mga ka-vibes, ang ilang mga singles na ini, mga ka-vibes, mao ang kantang Clap Clap Clap All Right, ang kantang Kitang Kita, Dulce Tira Tira, and Ulala Baby, and syempre ang pinakasikat karon, mga ka-vibes, nga halos tanang mga nas TikTok mo, sayaw yun ani. Murag mo ni siya inipuli sa hawak mo ang beat ba, no? Here's the song, Ikembot Mo, mga ka-vibes, by Baby Dolls, launching at number 10.
1: Number 10. Yeah.

0: Music Rundown.
1: Number 8.
2: Number 8 on the countdown, SB19 with Visa.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trico, Bruno, Nico.

0: favorite music rundown.
1: Back to the show, Mark Vibes. Kinagya po ng favorite music rundown at ang oras. It is now exactly 1:05, balauna, 5 na. And so, Mark Vibes, nato ni Hano, DJ Kimiat, yung mga new songs ba? Ma-play ba ni sa inyo ang programa? Of course, Mark Vibes. Sabi na sa Mark Vibes nato nga na yung mga, di ba, gi-record niya kanta diha. We really support local recording artists, no? Labi na kung mga taga Cebu. No, kung doon mo yung mga kanta, mga awit diha, mga ka-vibes, nga gi-record sa studio. Basta nindot lang po, medyo ready na for radio quality. Lo and behold, mga ka-vibes, amo nang i-play. Oh, ha? So, ay pagduha-duha amo nang ipatukar diri sa kahanginan. No? Nga nung dili man, ha? Oo, oh, diba? Siyempre, ato ng garbo, mga ka-vibes. Pero siyempre, when you say naman local, pwede man sad nga Manila or, you know, any local song all over the Philippines, no? So, let us know, mga ka-vibes, namo yung mga kanta diha nga gusto nyong i-request. We will listen to it. And siyempre, if tanaw na mo medyo okay naman, we will launch it. Asa na to na siya i-launch? I-launch na to diri sa atong programang Favorite Music Rundown. Speaking of launch, mga ka-vibes, here's our featured song of the day, or of the week rather, kaya every Saturday naman itong programa, no? Itong favorite music rundown featured song of the week. This song is from the group called Blue Dreamers PH. Blue Dreamers PH ang pangalan sa artist, ang kantang giluhang Low Key Tayo. Pwede ba good na no? Uyab ta pero low key lang ta. Nganong low-key man ta, ang-ang, para di ko masakpan sa isa. Kina may high-key, ikaw low-key lang ka, ha? Low-key lang sa ta, aron di ta ma-obvious. Kung ma-obvious ta, masakpan ko sa ikaduha o ikatulog, ikaupat. Delikado. Anyway, here's a song entitled Low-key Tayo, atong featured song of the week by Blue Dreamers PH.

0: programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay mula sa utak at bibig ng mga panauhin at host lamang, kahit madulas pa sila. Hindi ito pananaw ng himpilan at pamunuan ng network dahil wapakel sila.
2: Quatro alas!
1: Ang programang ito ay inihahatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media.

0: Dan News Kepero, Michael Fahati, Alan Herman, Professor Dido David, at Secretary Ronald Liamas. Sila ang 4 alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas. Tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East 30.
1: Mabati din.
2: May pairing request na nakikita ko sa
1: screen. Ano ba yun? Ano talaga? The Bluetooth device is ready to purr. Ayun o, yan. Tanggalin ninyo yan. Paki-cancel.
2: Ito po ang 4 alas. At kayo ay nanonood sa aming munting programa na unti-unti nang umaahon sa lupa.
1: Joke.
2: Patungo sa Dalampasigan at sa inyong mga tahanan. Ako po si Michael Fahati ng inyong Ace of Hearts. Magpakilala kayo, brothers.
1: Ako po si Alan Herman, ang iyong Ace of Diamonds. Binabati ko ang talagang faithful alaskador at alaskadora natin. Si Ma'am Charito Garcia, hello. You never miss an episode. At si Neil ng Great Image Aura. Nagulat ako. Biglang nag-request ng picture na naka-4 alas. Kaya magandang hapon sa inyo at sa ating mga manonood.
3: Magandang hapon. Ako naman si Professor Guido David. Sa akin, hindi umangat, sumasayad sa lupa.
2: Oy.
3: Ace of Clubs, batiin ko lang. Dr. Sylvia from Wellington, New Zealand.
1: Wow.
3: New Zealand chapter. MC Randy sa Dili Mall. Also, my friend si Attorney Debbie Francisco.
1: He has friends.
2: Oy, has friends.
3: Naka-shortlist sa DOJ, baka naman.
4: Pinapala ngayon ng mga forced manure.
2: Maraming
4: constipated. Kaya kailangan ng forced in manure. Binabati ko po, hindi ito forced manure. Si Dr. Ron Lebardo Dr. Minette Lebardo. Salamat po sa mga bullcup. Bigay nyo. Lalo tayo nagbubukang macho kumpara doon sa iba dyan sa Senado.
1: Ako naman, nagbumukhang bulldog pag nakabulkan.
4: Basta huwag ka lang mamumula sa high blood.
2: Siyempre, di ba, nagpapatuloy ang Senetflix, di ba? Linggo-linggo na lang at meron tayong inaabangan na kung ano-ano sa nangyayari sa ating Senado. Di ba, how low ang sinasabi?
1: How high?
2: Yung talaga siya eh.
1: Akala natin, di ba, sadsad na sadsad na. Tsaka alam mo na,
4: hindi pinala ko na. Dahil sagad na palahin na natin.
2: Scraping the bottle.
4: Hindi ko sinasabing papalahin yung mga friends. Wala akong sinasabing ganyan.
1: He's in a fighting mood this one. Tsaka ang pinakagusto ko dito, yung mga manonood natin, siguro takantaka sila, umakamot ng ulo. Ba't kaya nakabarong?
2: Wala
1: lang.
2: Ako nga naka-blazer.
1: Naka-blazer.
3: Inaalam mo, pinaproject mo.
2: Who you project? Because I'm a broadcaster, you know.
3: You're a broadcaster.
2: Oh, you know.
4: Wow. Tingin nyo ba, gwapo kayo niya?
1: Saan ang mag-asa?
4: Tawag niyan, purgada.
2: Cosplay lang yan, sir. Cosplay. Pero bagay kay Prof yung nakabarong?
1: Oo nga.
2: May biyak sa likod ba yan, Prof?
3: Nasa harap.
2: Nasa
3: harap yung biyak.
2: Nasa harap. Panoorin nyo nga itong video na ito para ma-refresh kayo sa mga konti kaganapan sa Senado.
1: Wow. It's a recap. We're doing this now.
5: Madam President. Salamat, Madam President.
6: Madam President, without giving meaning to anything. Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito
7: Madam
6: eh. Sino
7: President,
6: po magsasabi na bagong motion?
7: Point of order.
4: Ad hominem.
6: Sinasabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi.
4: Hindi po tama yun.
6: Section 136.
4: Kasama niya pwede ay walang kinalaman, walang alam sa batas.
2: Di ba?
1: Grabe.
2: Kayo ba ay...
4: Without giving any meaning.
2: Yes.
1: Oh, walang meaning.
4: Di ba?
1: Sabi na, di ba? Hindi ho ito bagong motion. This is going on here.
4: Bago mang insulto, di ba? Sabi mo na, without
1: yes.
4: Giving any meaning.
3: Pero sec, hindi naman daw na-offend ang majority senators.
2: Oh.
3: Sa walang legal background na statement ni Senator Marcoleta.
4: Ba't sila ma-offend?
1: Bakit? Bakit sila hindi na-offend?
3: Hindi sila na-offend kasi marami naman sa kanila may legal background.
2: Meron.
4: Legal background.
3: May mga legal cases.
4: Oh, yeah. May sense of humor pala nila.
3: Isa lang.
2: Joke sa pala tayo. Bakit ang asta ni Marcoleta ay siya na ang pinakamagaling sa batas at kaya minamaliit niya ang mga walang legal background?
1: Bakit?
2: Bakit ako? Kasi maligalig siya.
4: Kainis?
2: Kainis.
1: Hindi maligalig.
4: Maligalig.
1: Ayon kay Senator Marcoleta, hindi siya kayang patahimikin ng mga kaso. Huh?
2: Bakit?
4: Wala naman magpapatahimik sa kanya talaga.
1: Wala talaga. Dahil siya rin ang walang tigil na nagsasalita sa nakuha niyang pera na hindi dineklara. Dahilan para kasuhan siya.
2: Marcoleta versus Marcoleta pala yun.
4: Sabi nga ang boots ng Boyeng Remulla, hindi na namin kinakailangan ng ebidensya. Lahat ng ebidensya ay sinabi na niya.
1: Nauhuli sa bibig.
4: Ano ba talaga ang legal background ng mga Marcoleta?
1: Ano?
4: Ha?
1: Ano ang legal background ng mga Marcoleta? Legal background.
4: Peloka.
1: Peloka. Grabe. Okay, so... Ito na po ang MPRCB Award. Oh, ganda ng award namin.
4: Look, the tree doesn't fall very far from the fruit.
1: It is the dahil.
2: Hirit ka pa, Sek.
4: May bagong batas na isinusulang ng Senado.
2: Oy, meron ah.
4: Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan.
2: Gandang batas na.
4: Anong tawag dyan?
2: Anong tawag?
1: Anong tawag sa batas?
4: Kawatanolo.
1: Yung pala yun.
2: Hindi na naman makala si Cayetano kahit hindi makaboto si Bato. Kahit makulong pa si Cheese, Joel at Jinggoy. May sapat na bilang pa rin sila dahil may papalit sa mga senador na absent.
1: May lilipat sa minority? Meron?
2: Hindi. Hindi. Pwede rin na kasing bumoto ang mga Pokemon!
4: Mahal niya.
7: Okay. So everyone has dreams, and we're taught in this world to think big, dream big. Lalo sa tagib, yun ang ano namin, may kanta pa na think big, dream big. So itong series na to, Mega Dream. So let me start with this, no? Everyone has a dream, and I really believe that God plants a dream in us. But of course, the devil also plants wrong dreams in us. So how do you achieve your dream? Order. But part of our dream is to have perfect order. Perfect order was experienced in Eden during creation. But with the fallen man, ang dami na nangyari afterwards, whether you talk about Cain and Abel, whether you talk about...
4: Wala talagang limit, oh. Limitless. Tawag kay kawatan. Limitless.
1: Just when you thought.
4: Kahit tayo. Ay tayo mayabang, alam natin yung ating libre.
2: Siyempre naman.
4: Hindi tayo tumatawid doon eh.
1: Ito talaga.
4: Ito nakailang tawid na eh.
1: Wala.
4: Kaya 2 Sundays ako, galit na galit yung mga obispo.
2: Sabi.
4: Ikinanto siya. Huwag na daw siya magbabanggit.
1: Tama.
4: Sa scriptures. Sabi ng mga obispo.
1: If you love me, keep my commandments. Nasa Biblia din yan. So siguro dapat pag-aralan ni Senate President ang commandment na yan.
2: Yung sabi nga ni Isaac, limitless eh. Ako yung sa Bible, parang nakikita ko doon, bottomless pit.
4: Ayan.
2: Ako, bottomless.
1: Oh. Iba naging tanong ng tao.
2: Ano tanong ng tao?
1: Bakit siya naka-apron? Mukha siya naka-apron eh, di ba?
2: Oh. Kasi niluluto siya.
4: Cooking show 'yun, cooking show.
2: Bakit niluluto?
4: Pero, ano daw?
2: Ano?
1: Para daw, ayaw mga bata. Sabi ni Robin. Sabi ni Robin, para daw kayo mga bata. Hindi niyo siya naiintindihan sa mga pinagsasasabi niya. Kaya siya na daw napilitan mag-adjust. Hindi niyo daw naintindihan at sinunod lang niya ang ibig sabihin ng force mature. Mature na siya.
2: In fairness. Pero matutupad na daw yung Christmas wish niya na may kasama pang lechon baka.
1: Hindi ko. Lechon baka.
2: Makakasama na niya si Bato. Baka si Robby. Baka si Bongo. Bad joke daw ito sabi ni
1: Sorry.
2: Ay, baka.
1: Baka.
4: Hindi nga joke yan.
1: When humor follows reality.
2: May pinausong sayaw ang ilang senador inspired by the Pandango sa ilaw. Dinala ng mga millennials to.
1: Ano yun? Ano?
2: Panda Rambong! Inintindigan daw ni Senator Jinggoy ang kanyang prinsipyo.
1: Tinitigan.
2: O ganoon.
1: Sa kabila. Hindi nga tinitigan.
2: Tinitigan. Okay. Sa kabila ng kasong pandarambo. Yan. Ano pa ni Senator Alan Peter?
8: Ba, nagpayo talaga si...
1: Payo. Anong payo niya?
8: Good advice ba yan?
2: Minsan daw, lumuhod at humingi ng patnubay.
4: Masakit daw yung kanyang tuho, di ba?
2: Replacement surgery.
4: Eh, gano'n.
2: Yung naman kayo.
1: Ano ba yan?
8: Ikaw yan eh.
4: May payo din si Cayetano. Hirap payuhan nun. Para hindi natatabla ang mga presentation niya, hindi raw kasi time-team. Pagdasal. Hindi siya lumuluhod eh. Dahil yung baba niya abot sa sayo.
1: Bukod
4: sa pagluhod, pag nagdarasal, subukan daw niyang yumukod.
1: Patnubay. We're going there. Pero speaking of Senator Aimee, daw winidraw ni Senator Aimee yung video presentation niya sa Senado. Hindi dahil ito, dahil daw, hindi siya HD.
2: HD? Hindi siya HD.
1: Hindi. Mababa kasi yung quality.
9: When you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali, at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam.
1: Ano?
2: Horrible propaganda, sabi. Sinabi ni BBM din yun. He was watching daw yung ng sister niya. Ang sabi niya, it was like he was watching a horror film.
1: Yes.
2: Horror talaga eh, no?
1: Grotesque.
4: Nabanggit ni, nabanggit ni Migs yung mga demonyo.
1: Demonyo.
4: Diba?
1: Correct.
4: Ayan, eto. Sabihin na naman ng Ticarneo rito. Monopoly niya, ito si Shakespeare.
1: Here we go. to make fish with her.
4: Sa The Tempest. Ang sabi niya, hell is empty.
1: Yes.
4: All the devils are here.
1: Yeah.
4: Hindi na sinabi na Senado, ah.
2: Sabi niya, present, ekorum ang mga devil.
1: Hell is empty.
4: Pati si Satanas na depressed. Eh.
2: Parang, kausap mo na isang
4: asipan. Nakangalip siya, baka palitan siya. As president ng, kuhan, ng impyerno. Dahil, organized eh. Yung mga nakatuntong doon. Dito pala, nakatuntong na ron eh.
1: Correct.
4: Buhay pala. Agnas na yung mga katawan eh. Ang sabi ni Juan dyan, isa pang paborito natin, si Dante Alighieri. We have a special place in hell for this kind of scoundrels.
1: Yes. Yeah. Inferno.
2: VIP room sa
1: lowest level of the lowest ring of hell.
4: Di ba? Dalawa na yun, Shakespeare.
1: Yeah, naka-Dante Alighieri.
4: Hindi tapatan mo. Gusto mong tapatan.
2: Ikaw, meron kang Shakespeare?
1: I will quote from the Purgatorio naman. To make fish with all, if it shall feed nothing else, it shall feed my revenge.
2: Yeah.
1: He hath disgraced me, hindered me half a million.
4: Yung mathematician naman.
2: Sorry, wala eh. Fibonacci yung ito-quote ko. Fibonacci sequence.
4: Fibonacci.
2: May joke na lang. Pero ano daw, si Senator Allen, meron siyang ina-idolize na ano na villain sa Marvel comics.
1: Yung
2: pro-life. Ang war on drugs.
4: Sinabi niyo na
2: genocide makakaluwag sa mundo. Isang pitik. Si Kawatanos.
4: Lumana yung joke na yan.
2: Lumana
4: na. Ano ang pagkakapareho? Ni Cayetano at ni Thanos.
2: Ano?
4: Di ba alam?
1: Hindi. Nag-buffer na naman.
4: Pareho silang nabubuhay sa alternate universe. Iba siyang reality.
2: Yung ang bida, si Robin.
1: Si Robin, anong role niya?
4: Sabi niya.
1: Anong role niya?
2: Ang role niya ay the transporter.
1: Yeah.
4: Hindi daw kasi niya itinakas.
1: Sinakay na.
4: Ano ka ba?
1: Ito.
2: Paano daw siya makakatakbi?
4: Ano ka ba?
2: Sabay ako sa'yo. Sabay ako sa'yo.
1: Eh kung ako nasa head, sabi lang may sumakay sa auto.
2: Ano ba gagawa ko? Alam, pasabay nga, pasabay.
1: Yun. Di ba? Gusto mo na yung binto
4: mo. Alter ego ko ba naman yan? Si transporter.
2: Si Jason Statham.
1: Wala panama sa Jason Statham. Lamang ka doon ng mga 10 kalahating paligo. Pero inagawa na raw ng mga Cayetano, si Senator Lapid, ang kanyang papel sa Senado.
2: Si Senator Lapid?
1: Oo.
2: Bakit?
1: Dahil siya na raw ang, sila na raw ang lito kesa kay Lapid.
2: Para sumatsak
4: ka na.
1: Okay, iakit natin.
2: Ikaw pala si.
1: Kaya nga, yung ano natin, prompter natin mo, bagal.
2: Okay.
1: Yun! Persona non grata na raw, si Cayetano, sa Quezon City.
2: Uy! Quezon City!
1: The great
2: Quezon ako nakatira. City. Bakit?
1: Mayor Joy Belmonte.
2: Bakit?
1: Kasi ayon kay Mayor Joy Belmonte, bawal sa QC ang plastic.
4: Manipis yung plastic eh. Si Alan, Tupperware yan eh.
1: Tupperware.
4: Diba?
1: The thickness.
4: Hindi alam ng mga gens yan ah.
2: Teka, may quorum ba tayo? Parang tatlo na lang tayo ngayon ah.
4: Oo nga, bakit biglang nawala?
1: Bakit biglang nawala? I-white chat nyo nga, may quorum ba tayo? Uy!
2: Uy!
1: Ano nangyari dito?
2: Ano nangyari?
1: What is happening here?
2: Alam nyo kasi.
1: Yeah.
2: You know what, guys, mga Alaskador.
1: Okay.
2: Sige. You know, we're
3: in an alternate reality.
2: Okay.
1: God, okay.
3: Yung mga baraha nyo,
2: okay.
3: Paso na yan, pang boomers pa yan eh.
2: Oy,
3: paano kayo kukonnect sa Gen Z if you don't use, you know?
2: The analogy.
3: Yeah, the correct analogy.
2: Yeah.
1: Of the modern.
3: Si Mew.
2: Oh, I have no
3: idea. Mew. Yeah, Mew,
1: I have no idea what's happening.
3: Mew is you.
2: Yeah. Me?
3: Me? Yeah, me. Mew. Me and you.
2: Me and you.
3: Oh,
2: you.
1: Para akong kinakabit eh. Okay.
3: And then si Sec, yan. Si Brilliant Deduction. Oh.
2: Yo.
1: Brilliant Deduction.
4: Parang compliment yun.
3: Hindi compliment. Oh,
2: ikaw lang kinakompliment yan, sige.
3: Tapos si Alan, ito. Smackdown. Oh.
1: Smackdown.
3: Smackdown card.
1: Oh, Smackdown is me, ha?
2: Why Smackdown?
3: Smackdown, yung German cat. Smackdown. Okay, dapat bird of
2: beauty. Ano ba gusto niya si Aris?
3: Smackdown. And then, this is me, Pikachu. This is life, you know? We have to...
1: He's freewheeling, baby.
3: We have to connect with the Gen Z. Yeah.
1: This guy's freewheeling. I'm sorry, Mr. Madam President. This is ad hominem. This is ad hominem. Nagkalabasan na. Wala na. Let's go.
4: Pati ako matatama ito. Basikira ako dito.
1: We're walking out.
2: Ad hominem.
4: Bahala ka na dyan.
3: Saan na kayo punta? Teka, di pa ako tapos eh. Ito ba? Bibilahan ko pa yung ibang cards ko. Ito yung mga aking nasa collection.
1: He's freestyling.
2: Teka, bumabalik ako. Meron akong motion na Lokido. Wala na tayong quorum. Dalawa na lang ang kwarto alas eh.
3: Don't you know the rules sa ano? Sa KBP.
2: Anong rules sa KBP?
3: Pag nag-start yung broadcast na apat kayo, tapos umalis yung dalawa or tatlo, may natira pang isa, quorum pa rin yun.
1: Hindi!
3: The broadcast will continue.
2: Ayon sa rules,
3: the show will go on.
2: Sa rules yun ni Herman Moreno sa Dutch Entertainment. Pero sa rules natin sa Katrolas, if there is no quorum, dapat makancel na yung show natin.
3: Ganun ba?
2: Oh.
3: Eh, well, huwag kayong kakalas.

0: nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga servisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Must

0: Radio 1 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga,
0: at sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos,
1: pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Goodbye!

0: kaya yaring mahalaga. Ora-orada, ipapalita.
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
0: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.

0: kunin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang saloon dyan?
0: Kasama sila Sandro Otona.
1: Isi ka naman dyan.
0: At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.

0: Ay, nako! Ay, nako!
1: Nakain ng tacos.
2: Tapos ba ni Jingo yan?
0: Ay, ay,
2: ay! Hindi ba umorder ng tacos sa presinto?
1: We're all having tacos here. Oh, maraming salamat sa tacos sponsor namin. Pero kung nagtatako kayo, kung saan mapapanood ang 4 alas, mapapanood ang 4 alas sa Beam Channel 31 at Channel 26 para sa Baguio at Iloilo. Legazpi 23, Batangas 36, Cagayan de Oro 43, at General Santos 51.
2: Live rin kami sa Signal 31 Nationwide, pati na rin sa PRTV YouTube channel. Mapapakinggan din sa DCMM Radio Patrol 630 at iba't ibang FMR stations. Kaya mag-subscribe na.
1: May sarili siyang monitor para malapit.
3: Ayan talaga. Favorite.
2: May angal yata kayo. Sabihin niyo lang.
1: Baka pwedeng remote hosting na lang. Via Zoom.
0: Remote. 8,500 live viewers na po tayo. Mag-like at mag-subscribe rin sa aming social media pages. Facebook page, Instagram at 4 Alas PH, TikTok at 4 Alas PH, Badass.Studios Incorporated Facebook page, YouTube.com/Badass.Studios Incorporated, Instagram as Badass.Studios Incorporated, TikTok Badass.Studios Incorporated.
2: Ano kasi Ben Tulpe, ang accent to.
0: Let us not go there.
4: What are you trying to project?
0: Yes, let us not go there.
1: And standing.
4: Magandang hapon sa ating mga listeners sa DZMM Radio Patrol 630. Sa mga hindi pa naka-subscribe sa PRTV, ano bang hinihintay nyo? Mag-Pokemon na tayo.
2: Dami talaga nabubudol ito si Pokemon, di ba? Pagaling yung mga uli yung tenga mo.
0: Ayaw niya nga. Sabi ka, 8,500 nating mga subscribe na live viewers.
4: Thank you. Thank you.
0: We love you.
1: We appreciate you. Thanks tayo.
0: Kanina may nakalimutan ako sa skit natin. Di ba? Parang na, ano kay Derek eh.
1: Sabi?
0: Wala lang. Nakalimutan ko nga eh.
2: Parang napakamura na itong tacos na ito. Walang keso. Dapat may keso to.
4: Mas masarap ba sa pag may keso?
2: Siyempre.
4: Anong klaseng keso? Gusto mo.
2: Siyempre. Yung keso na laging absent.
4: Absent niya. Kaya
2: at pinaliwanag yung isa dito kung bakit absent.
1: Meron ako narinig diba? Na magaling na analyst na hinimay.
0: Hinimay.
1: Dolly,
0: share mo naman.
1: Buti na lang may magaling na analyst.
0: I-share mo naman sa 4 hours yung analysis mo na original.
2: Para matutunan naman namin.
0: Yeah.
2: Yung alam mo, di ba?
0: Yes. Walang binanggalingan kundi sa brilliant mind of the Alan Herman.
1: Mga alas, let me educate you. Kasi
2: so privilege.
1: Ang tinutukoy kasi ni Sec, kung sumipot si Senator Cheese nung araw na nagka-walk out, aba, may quorum pa rin.
4: Talaga, pwede pa yun.
1: Yes, so the hearing would have persisted. Kasi kahit nag-quorum call, imagine, 11 yung majority, nandun si Tito Sen, 12.
4: So kung nagbotohan
1: pag,
4: sila?
1: Pag nandun si Cheese, 13. May quorum.
4: Pwede sila magbotohan doon sa
1: pwede
4: sa
1: magbotohan issue. At patuloy ang hearings. Kaya the question is, what happened to Cheese? Ano ba? Was it a coincidence? Was it a force majeure? Na hindi siya nakakapunta? Or was it their dialogues? See? Ang galing, magaling ng political analyst ng
2: baka may tampo.
1: Baka may tampo.
4: Mga
2: Pinitin mo kayo.
1: Tsaka tumataas ang kilay ni Sec. Pag-aabi ngayon.
0: Nung nagtampo, ano nangyari nung nagtampo?
2: Kasi nagmukmuk.
1: Nagtampo kaya nag-absent. We don't know. Siguro mas magandang tanong dyan. Bakit siya nagtampo?
0: Bakit?
1: Ano yung pinagkakatampuhan niya? May narinig akong political heckler na
4: sino yun?
1: Magawa ng mga ano.
0: Alam ko original mo yan.
1: Mga Tweety Bird song.
4: Si Jess. Jess Falsis ba yan?
1: Hindi. Yung idol ni Jess Falsis.
4: Yung idol.
0: Ano sabi?
1: Ano sila? Dynamics.
4: Si ano ba yan? Si Richard Haydarian ba yan?
0: Hindi.
4: Bulo.
1: Mas lalo galing din. Mas lalo. Idol ni Richard Haydarian. Political heckler nga.
4: Si Christian Isguera ba yan?
1: Hindi, walang kwentang usin eh.
0: Baka hindi na i-upload itong episode ito para sa Yusek.
2: Yung isa kanyang talk na natanggal eh.
1: The wise bit. Pinaba ng YouTube.
4: Alam ka na yan kung sino yan.
1: Sino?
4: Maluti Kia.
0: This guy's on fire.
1: He's on fire.
2: Tuloy mo na yung kwento mo.
1: May sinasabi kasi si Sek.
0: Si Sek na. Ikaw na mamin.
1: Hindi ako. Si Sek ang nagsasabi na nagtatampo siya dahil gusto naman niyang tumalon. Di umanoy.
4: Tumalon saan?
1: Sa minority.
2: Di mo naramdaman.
1: Sana ikaw ang tumalon. His condition para tumalon, lumipat sa Minoria ay meron siyang international viewers. Meron daw siyang condition na siya ang magiging Senate President.
0: Narinig ko ngayon.
1: Ayon sa mga bulong-bulong, sa mga Tweety Bird ni Secretary
2: Roque. Ikaw pala sa minority, natanggapin mo ba?
1: Yun ang maging problema.
0: At naman hindi.
2: Diba?
0: Gusto nila maging majority.
1: Pero devil in the deep blue sea dahil lahat naman may kaso eh. Sino bang walang kaso?
2: Sino ang lesser evil?
1: Exactly.
0: Lesser. So,
2: lahat ng lesser evil ay evil
1: din. Evil pa rin.
2: Pero hindi siya doon nagtampo.
1: Saan siya nagtampo?
2: Dahil yung kanyang leader. Hindi naman niya tanggap. Leader.
0: Yung pangulo.
2: Ina-arbor yung kanyang mga kasama.
0: Ina-arbor. Sino ina-arbor?
2: Di yung tapos na yung preliminary investigation. Kaso, hindi siya sinama. Siyempre, kahit naman ikaw.
1: Imagine, kung ina-arbor mo si Maki lang tsaka si Prof. Gito. Hindi mo ako sinama.
4: Naging 4-3 na
2: lang. Para tayong formal Musketeers.
0: Basta, so, hindi siya sinama sa pag-arbor.
2: Hindi siya sinama sa pag-arbor. Okay. Sinama lang. Halimbawa ako, arbor ko na kayong dalawa.
1: Magtatambo.
2: Hindi ko sinama. Hindi magmumukmok. Ilang araw absent? Sa linggo.
0: Kaya wala siya doon sa quorum ko.
2: Kung nandun siya, tapos yung online.
0: Oo nga, no? Kasi may quorum.
2: Hindi yung online gaming, ha? Yung online voting.
1: Laril room yun.
2: Nasabi ni Juan, sabi ni Marcoleta, yung proponent, ano sabi niya? Technological advance. Ano sabi naman ng isang senador?
1: Force majeure. Anong sabi niya yung senador na may perfect attendance? Kaya anong force majeure kung naka-attend ka perfect attendance?
2: Kaya ngayon, dahil hindi na-aprobahan, walang quorum, magkakaroon ng online voting, online hearing,
1: tsaka
2: sa loob na ng preso.
0: Baka may quorum na yun.
2: Isang pala nakakasakay din sa
0: Toronto. Work from jail.
2: So yung minority, papayag na sila.
0: Yan.
2: Dahil may online na sa kulungan eh.
1: Yun. So WFH, work from Himas Reha.
4: Kaya ako work from hell.
1: Work from Himas.
0: Daming mga natutuwa sa mga kwentuhan dito.
2: Medyo okay na si Ito kanina. Medyo humilit.
1: Medyo humiinit na yung makina.
0: Batiin natin ating mga international viewers. Napakarami sa inyo mga OFW, mga nakatira sa sansang ibang bansa ang nanonood. Ang sabi lagi pa nakikita ko sa mga comments para from daw silang nasa Pilipinas pag pinapanood tayo. Para silang nasa kanto lang na nakikipagkwentuhan.
1: Wala pa tayong mga pangalan dyan or mga chapter.
0: Meron ako isa, si Margarita Villarante. Masugid na nagkasubaybay na.
2: Saan yung kasan?
0: Ngayon QC pero lagi yan.
1: It's been fun.
2: Play over. Kompletuhin mo kasi.
0: Kaya na sa QC, pero trendsetter yan si Mamo. Dahil siya nga sa ibang bansa.
1: Internasyon. Taka QC. Medyo na
0: paano. Nabawal ang... sa QC, bawal
1: ang... Bawal ang...
0: Bawal ang plastic.
1: Ating mga... Tatagiliran.
2: 10,000 live view.
0: Yeah!
2: 10,000!
0: 10,000
2: na agad! Daming international.
5: Buti na lang, ang kinakain ngayon ni Alan, hindi balat ng lechon.
2: So, makajawin na. Healthy na.
0: Tacos. Sa mga nagtatanong last week kung bakit nagmumula si Alan habang siya'y nag-Herman Cat. Ako sa lechon, sa palabok, sa pansit. Ano kinain mo sa baba nung bago ko makat dito?
1: Corned beef.
0: Corned beef.
2: Wala pang double espresso.
0: Wala pang kaya ngayon, hindi na daw siya meat.
1: Hindi na.
0: Hindi ka na meat lover.
1: This is a vegetable taco. Ayun, no? Murong gulay.
2: Walang keso.
0: Yeah.
1: Walang keso. Yun. Healthy living.
0: Eh, sabi ka natin, MVP, paborito niya yung keso, yung cheese whiz daw. Sa meron parang pinapalaman niya sa kanya. Oh, yeah, anong keso niyan?
1: Ito? Ay, wala nga.
2: Wala nga.
1: Absent.
2: Dito na ito. Ano ba? Hindi ka natinginig eh.
1: Spirito ni Ido.
2: Sorry.
0: Hindi ko kaya sinasabi.
2: Sinapian ka na naman.
5: Teka, magbabasa muna ako ng tarot sa
0: Pokemon
5: cards.
2: Please, Ido. Wag na. Oh, kung na tayo. Mga 40 minutos na yun. Walang kwenta.
0: Okay, okay. Serious. Kaya pumunta na tayo sa Herman.
6: Walang putol, walang budol. Alan Herman sa Herman Cat. Herman Cat.
1: Ayan, di na ako mamumula, no? Mga alaskadora at alaskadora, I'm sure na marami sa inyong nakakaalam na si Senate President Alan Peter Cayetano sobrang hilig sa basketball. Nakita niyo ba, naka-goggles, diba? Sky layup.
5: Three-point shot.
1: At kung napakinggan ninyo ang kahit isa sa kanyang mga libo-libong speeches.
0: Libo-libo talaga.
1: Facebook Live at mga hirit niya sa Kongreso at Senado, alam niyo din na napakahilig niyang gumamit ng mga analogy.
0: Analogy!
1: He's the analogy
0: word.
1: Guy. Kaya ito, isang basketball analogy. Especially dedicated to our dear Senate President. Kunwari sa liga ng basketball, merong rule na sinusundan buong season. Nakasulat. Malinaw. Hindi ka pwedeng maglaro kung hindi mo suot ang latest official uniform ng team.
0: Ang Air Kawatano ba yan?
1: Di ba? Malinaw. Nakasulat. Tapos, pagdating ng championship, may key player sa kabilang team na sumipot. Pero ang suit niya, sando lang.
0: Uy,
1: na parehong kulay.
0: Oh.
1: Eh kung biglang sinabi ng referee, baka pwede naman nating ibahin ang rules
0: ng
1: liga. Para naman makalaro yung player. Total, nasa lineup naman siya. Hindi ka ba maiinis, Senate President? Hindi ka ba magwawala?
0: Oo.
2: Unhinged.
1: Hindi na kasi rule ang pinag-uusapan dito eh. Timing. At yan ang hindi naiintindihan ng iba. Kasi kahit reasonable ang isang bagong policy, kapag inilabas mo sa eksaktong panahon na may specific na taong makikinabang, natural lang na magdududa ang publiko. Magtatanong talaga yung tao eh. Teka lang, bakit ngayon may makikinabang saka binabago ang rules?
2: Parang rig, no? Parang rig.
1: Parang classroom lang din yan. Buong semester, sinabi ng teacher, physical exams tayo lahat on-site. Tapos pagdating ng finals, may favorite student na hindi makakapasok. Biglang, okay lang. Online exam na lang pala.
2: Ba't may COVID ba?
1: Kahit sabihin mong valid theoretically ang online exam, may technology naman, di ba? Ang mawawala kasi doon, yung tiwala ng ibang estudyante. At sa politika, trust is everything.
2: Talaga?
1: Yes. Supposed to be. Ideally, Your Honor. Kasi ang mga institusyon, hindi lang nakasadsad sa mga legality. Inatayo sila sa kredibilidad, sa pagkakaayon, sa pagiging patas.
2: Wala nang natira.
1: Wala nang natira. Minority na parate. Hindi pwedeng ang pananaw ng publiko ay parang may emergency exit na biglang lumilitaw para lang sa mga makapangyarihan. Dahil kapag nakita ng tao na adjustable ang standards depende sa posisyon, nawawala ang respeto nila mismo sa sistema. Kaya mga alaskador at alaskadora, ang tanong ay hindi tama ba o mali ang remote participation? Ano ba talaga yung force majeure? Hindi yan ang tamang tanong. Ang tamang tanong ay, kung magandang policy ito, bakit parang minamadali? At bakit parang eksaktong-eksaktong timing para sa ilang tao? May kasabihan sa Ingles. Bad intentions and bad timing are the most destructive combination.
2: Gusto mo paliwanan ko?
1: Hindi nang galing sa Biblia yan. Sana umabot pa rin ang mensahe sa mga dapat abutan nito.
0: Yun! The Senate is under attack!
2: Kaso kahit umabot, mga malhid na yun.
4: Pero pasalamatan ko muna sa live chat, mga nagpadala ng may mga padala.
1: Gift.
4: Chiro, tiramisu.
2: Alam ko, pag-uusapan natin yung kalmog.
1: Ayaw niya.
4: Nagpadala eh. Chiro, tiramisu, tsaka si Joy Infante.
1: Magpapadala ng tiramisu?
4: Hindi, nagpadala.
1: Sabi ni Ani Tiramisu nagpadala ng 249 pesos.
4: Sirs! Sa ano?
1: Meron ba lang ganun?
4: Oo, sa campaign na ni Sec Lamas.
1: Excuse me, that's press.
4: Sabi ni Bondo Roma.
2: Baka mayari ako dyan ng indirect. Plunder pa rin.
1: Kopya lang daw ang nakita.
2: Diba? Ayun, nabigyan tuloy siya ng precautionary whole department.
4: Precautionary.
2: Diba niya kasama yung kaso niya ng human trafficking?
4: Yan.
2: Sa Chicago.
4: Yung may kapangalan. Si Michael Fahati.
2: Kaya tinatamaan. Kaya tayo napunta ron?
4: May nagpadala ng ano.
1: Nagpadala ng
4: stars. Thank you.
2: Sabi mo kasi sa akin bibigay eh.
1: Hindi sa kanya.
2: Pinapahinan mo ako eh.
4: Hindi, pang ano, pang kape daw.
1: Dinamin mo nga, Prof. Gito, paano mo magpadala ng stars?
4: Sige
1: nga. Paano ba yan?
4: Matanong natin kay Charles.
1: Baka kailangan imbitahin si ating social media manager.
2: Social media mo ko niyan ha.
1: Alam ba ni Chara? At ipaliwanag.
4: Alam mo ba
1: ang stars and stars?
2: Dalawang ko niyan ha. Mamunlok siya pa.
1: Alam mo ba?
2: Isang order na siya may.
1: Alam mo?
4: Naglalagay ako sa akin.
1: Paliwanag ka. Para marami magpadala ng stars sa amin.
4: How do you send stars?
1: Yun.
7: Usually, you have to be a member.
4: Okay.
7: Mag-avail ka ng membership sa YouTube and then there's an option there where you can send specific stickers tapos each sticker has different value.
1: Yun! Hindi po si Casey Concepcion nito, ha? Yun, maraming salamat.
4: Thank you. Tagalungin mo, ano sinabi niya, Ishar?
1: Hindi ko na ito, dumugoy ilong ko.
4: The stars, you buy stars.
2: The stars!
4: You buy stars.
2: The stars may align next week.
1: Nanonood din ngayon, siyempre. Diba?
2: Pero baka gusto niyang pag-usapan yung Diamond
4: Tattoo. Sorry. Urgent kasi pag parang, nagpadala ng pangkape.
2: Parang ipinagpaglang.
1: Tapos yan.
4: Baka mag-uukulit ako dito.
2: Parang may galit sa'yo.
4: Kailangan pagbigyan naman nagpapadala ng stars.
1: Nagpapuera lang eh.
4: Pre, mga VIPs eh.
1: Pagbigyan natin si Gido, baka sabi, inaapin nyo na naman dalawa eh. Gido, ano ang gusto mo linawin sa Herman Cut?
2: Tingin mo rin sa sinabi niya.
1: Anong tingin mo?
2: Kung naalala mo.
1: Kung naalala mo pa.
4: Anga eh. Alam mo, may ADHD tayo. Ang dami
0: nangyari.
4: Ang dami nangyari.
0: Go. Anong sa matanong?
5: Hindi siya nakinig.
4: Ang dami na nangyari pagkatapos ng German Cup. Anga, ang dami na nangyari. Ano nga ba, Cliff Notes?
5: Ang nangyari ko pa siya. Hindi ang
4: nang dumating ng outsider, nagpariwala.
5: No.
4: Lumipad din yung mga utak eh. Flying away.
0: Pero, do you agree or disagree sa sinabi ni Herman? Ni Herman. Ni Alan.
4: Siyempre, I always agree eh.
0: Oo. Diba? Agree
5: po. Pinagtripan pa.
0: Pinagtripan pa. Wala. Walang respeto sa iyo.
4: Hindi. Atan sa Dominem ha?
0: Dominem sa iyo. Dominem!
4: Yeah. Teka, di ba ma-MTR CB tayo dyan sa ad hoc.
0: Yeah, Dominem nga eh. You're basically saying that huwag kayo magsalita na masama.
4: It's ad hoc, Dominem. It's MTR CB-able.
5: Oh,
0: yeah. Pupunta na tayo sa
6: Bardagulan!
8: Bawalang takot, dapat todo prangka!
1: Bahala ka na, Seka.
5: Hindi niyo ba naramdaman?
0: Ano?
5: Ako kasi naramdaman ko eh.
1: Ano?
5: Hindi niyo naramdaman? Hindi naramdaman ang ating mga kababayan?
1: Ang nesek?
5: Na parang may kinikis-kis sa mukha nila eh.
1: Yan.
5: May kinikis-kis eh.
4: Nesek, sandpaper.
0: Nasuyod?
5: Oo, dahil biglang yung Blue Ribbon Committee
0: ay
5: in-appoint na dalawang vice chairman.
1: Oo nga.
5: Dalawa.
1: Oh.
5: Yung isa ay...
0: Ay.
5: Si Jinggoy Estrada. Yung isa ay si...
1: Sino?
5: Senator Marcoleta. No? Hindi pala kontento.
0: Hindi pa.
5: Gumawa pa ng isang subcommittee na mag-iimbestiga sa mga DPWH flood controls.
1: Oo nga.
0: Sino?
5: Eto siyempre si... Senator Marcoleta. Hindi niyo ba naramdaman? Yung ikinikis-kis sa mga mukha niyo?
0: Yan.
5: No? Na parang di walang hiyaan. Diba? Hindi naman kayo aangal. Hindi naman kayo mag-aagali. Hindi ikikis-kis ko na sa mukha nyo.
4: Investing eh, di ba?
5: Yung mag-iimbestiga sa korupsyon. Yung dalawang vice chair ay nangunguna sa mga kakasuhan sa plunder.
0: Yun nga eh.
5: No? Sa graft. No? At yung isa, umamin! Sabi nga ni Boying Remulia, hindi na namin kailangan ng ebidensya. Lahat ng ebidensya nang galing sa kanya.
4: The easiest investigation.
5: At hindi pa nakontento si Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cavatano, na kinawa pang head ng subcommittee to investigate the flood control scandal. Kakasabi lang sa kanya nung isang buwan, no, bago itong Senate ko na ito, nung dating head ng Blue Ribbon Committee,
1: yon,
5: si Ping Lacson, meron niyang 500 million na allocable na ibinigay ni Bonoan. Na ngayon, may kaso rin ng plunder at saka ng graft. Diba?
1: Correct.
5: Tapos, kakawin mo ba namang head nung special committee para investigahan yung skandalo sa DPWH?
1: It is like the vampire guarding the blood bank.
5: Yes! Kalin mo nga! Kaliwalan ko lang dito. Baka makalimutan na naman yan.
0: Thirsty! Diba?
5: Kaya, grabe, no?
1: Ibang klase.
5: Grabe yung impunity.
1: Yun.
5: Talagang ibig sabihin ng impunity, ang tingin nila, they can get away with it.
1: Yeah.
5: Ang ibig sabihin ng impunity, hindi lang sila will get away with it. Ang ibig sabihin niyan ay wala kayong gagawin. Hindi kayong magagalit.
1: Yun.
5: No, papayaan mo kayong walanghiyan na yan.
1: Yun.
5: Kaya, mga kasama, wakasan na natin yan. Hindi lang yan insulto.
1: Yan.
5: No, hindi lang yan yung senador na insulto na tinubuan ang mukha.
0: Yan.
5: Senador
4: Sek, may nagagalit sa mga commenters. Kawawa naman daw yung mga pag na ano.
2: Ay, sorry na po.
4: Mga, may pag daw sila. Tapos sinutunan niya daw dito sa ano.
2: Sorry na po.
4: Sa senador.
2: Hindi na maulit. Hindi na maulit. Ang babait yan eh.
4: Mababait yung babae.
9: Pero may nag-comment din dito. Pabalikin daw yung nag-explain ng stars.
4: Talaga?
9: Oo, gawin na raw. Cinco ala.
4: Ano, queen of na.
9: Queen of na. Tumakbo sa staircase.
4: Iba, table nyo. Gawin na tayo mon. We can see right through you.
9: Tumakbo, maribas, pumuntang staircase.
4: Marami pa kaming ganyan.
2: Parang hindi pa tapos yung balik.
4: Kaya, ginabang
2: wala na.
4: Ginaanap ka niya.
2: Bumagal siya kay Kedok dito. Wala ako
9: hindi pa pala tapos.
4: Barahan.
2: Sige, sige. Okay, go. Doon na lang sila mag-vice chair.
4: Tama.
2: Doon na lang sila maging mayor.
4: Sa loob.
2: Doon lang silang sila. Huwag na sa Senado.
4: Tama.
2: Yung kakaunting natitira.
4: Yan.
2: Na integridad.
4: Yan.
2: Na respeto.
4: Yan.
2: Sa Senado. No? Kung yan ay hindi mababago next week.
4: Yun.
2: Ay tuluyan na yung pulbos.
4: Yan.
9: Correct. No?
2: Hindi pulbus na yan kayang ibalik. Kahit anong gawin ng kahit sino.
4: Yan.
2: Kaya tapusin na yung mga yan. Yan. Talusin na yung mga yan. Yan. Ipakulong na
4: yan.
9: Makakurahon!
2: Shelo Magno, yung tax ng ilang
9: the MTRC.
2: Yung mga kasama ko, nervous kagad eh.
4: Ako din. Kampante ako rito.
2: Nervyoso eh.
4: Alam natin ang tama at
2: malibang
4: ang ating mga tenga.
2: Ano bang worst case na mangyayari? Hindi sasara ito. Ibalik tayo sa lansang.
4: Ibalik tayo sa tambayan.
2: Ano ba naman?
4: Nakabarang sa tambayan, sa kalenderya.
9: Sana lahat ng gumagamit ng Pokemon, pinapauwi at pinapasa.
2: Sarap nung fishball sa Sunken Garden.
9: Manglaris.

0: Kasi nag-iinit kayo lahat eh. Can I give it a shot, brothers?
1: Yeah. Of course.
2: Yan.
1: Go for it.
2: Babarahin.
0: Magpapasalit
1: tayo. Sige. Daming comments.
0: Sunod-sunod na ang mga kaso at pag-aaresto ng mga politiko. Mauubos na ang mga hinalal at pinagkakatiwalaan ninyo.
1: Uy, patay.
0: Diba? Sumisigaw sila na napolitika lang sila. Pero, naalala nyo ba ang isinigaw din natin? Na?
3: I-kulurayan mga kurabot!
0: Yun. Ano man ang inyong kulay sa politika?
4: Igit.
0: Yeah, igit. Narinig ko kayo kalabi. Ano man ang inyong kulay sa politika? Ano man ang itinanim sa inyong paniniwala? Ano man ang dahilan sa inyong pagkatanggol? Huwag ninyo sana ipagtanggol pa ang katiwalian. Yun lang, di ba? Huwag nyo na ipagtanggol ang katiwalian. Doon na lang tayo magkasundo. Kahit magkaubusan pa ang mga idolo nyo. Magkasundo tayo. Kapag tiwali ay dapat panagutan. Talagang bara dito eh. Sino ba tumatawag sa isip? Kulong na yan.
1: The greatest show on earth.
0: Ninakawan na tayo ng kaban ng bayan.
1: Tama.
0: Ninakawan na tayo ng ating kinabukasan.
1: Tama.
0: Pinahirap na nila ang pag-usad sana ng ating bayan.
1: Pinahirap na.
0: Habang tayo lahat dito, nagdurusa sa araw-araw na pagsubok.
1: Ako yun.
0: May taguyod lang ang ating pamilya.
1: Ako yun.
0: Hindi ikaw yun, brother. Mataas ang kuryente. Pagkain, edukasyon, pati kalusugan at transportasyon. Naghihikaos tayo at gapang. Sila ano? Komportable at diapektado. Dahil ang kanilang konsensya, manhid na sa ating pagdurusa. Ayan sila, nagpapasasa sa kapangyarihan. Di na nakontento sa milyon at bilyon na. At bale-baletang pera ang pinaghahatian. Subukan natin na sa gitna ng pinag-alab nilang politika, ng pagkakawatak-watak nating bilang Pilipino, tayo naman ang maging main character. Diba? Main character energy.
1: Tama, main character energy.
0: Isipin natin ang ating mga anak, ang kanilang kinabukasan. Dahil wala silang pakialam sa ating pinagdaraanan. Isang listahan na walang bahid ng katiwalaan lang ang kailangan. Nabitbit natin sa mga darating na eleksyon. Kung wala ng dahilan, pagtatanggol at bulag-bulagan, kapag sangkot sa katiwalian at may question sa korupsyon, ekis na yan sa eleksyon.
1: Ekis dapat
0: lang. Ganun lang.
1: Ganun lang.
0: Dahil ganun na lang ang pamantayan na hindi nila maabot ang hindi tayo pagnakawan. Isipin niyo yun.
1: Tama naman.
0: Iyan na lang ang ipamana mo sa inyong mga anak at apo para hindi kanila tanungin, anong ginawa mo lolo't lola, tito at tita sa panahon na ang bayan natin ay nagdurusa. Yan po ang upot
1: pa. Brilliant.
0: This is the next gen. Kahit ang daming bumaparang.
2: Ito na, babakulit ako. Nagpadala si Elvira ng Ford.
0: Sige.
2: £4.99.
4: Uy, times pa niyan.
2: May message pa siyang kasama.
1: Shout out.
2: Pag nagpadala sila ng stars, may kasamang message. Ang message niya,
3: kulong na yan, mga kurako. Kulong na yan, mga kurako.
0: Magkano pinadala? Magkano?
2: £4.
0: Well, £4.
2: Wow. £4.
0: It's a, is that a British
2: pound?
0: British.
4: Thank you. Tatlong mamunlok special.
2: Thank you
0: for the star.
2: Stop it. Good day,
4: Mike. Pwede na tayo magkaroon ng tacos na may keso.
2: Tacos na may keso.
0: I want to eat a pony taco.
1: Oh, wow.
0: Tapos, wala lang.
2: Ayan pa lang. Okay. Send us more. Hindi, joke lang.
0: May send us more pa siya.
2: Nag-online selling.
0: Did we go this low?
1: Baka, we have gone this low.
4: Doc, baka may comment ka doon sa tube.
2: may bago, ayaw magpatalo. Si Mencho nagpadala na 1,600.
0: Holy wala kami baka nang nalito.
4: Pwede ko lang makasama niya.
2: Sabi, pang macchiato ni Prof. Gid.
0: Wow! Ayun talaga.
2: And apple.
4: Problema dito, i-specify eh.
2: Nabasa ko lang, and apple daw ni Sec Rona.
0: Oh, apple.
2: Next week naman for Sir Michael and Sir Al.
0: Uy, thanks naman.
2: Love our four aces, more power, mga
4: sinong nepo baby yan?
2: Watching from Chief.

0: Nagseservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
1: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
2: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
0: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
3: Para sa Baling family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
0: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.

RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Yan.
1: Okay. So ito yung ating top 5.
0: Okay.
1: Pero 6 sila kasi may tablet. So number 6. So ito yung mga trending topics na sinesearch nyo na ating mga kababayan sa internet. Number 6, Senate run.
0: Senate what?
1: Run.
0: Run.
1: Oh. Run. Run.
0: Run. Run.
1: Takbo. Okay, run. Run. Senate run. Run.
0: Okay.
1: Run, Forrest. Oh, number 5.
2: Mihirit ka.
1: Number 5, Inday Badiday. Oh. In context.
2: And Dalian.
1: Kasi daw.
0: Sabi niya, emotional slip of the tongue lang. Pero humingi siya ng dispensa. At sabi ni apo.
1: Apo ni Inday Badiday. Oh, na humingi ng ano.
0: Alam naman niyang dual meaning para.
2: Yes, and my
0: pero nag-context pa rin si Dali.
2: Oh,
0: Sabi ni Dali, ano, brother?
2: Sabi ni Dali, it was just besmirching the name of her mom, no? Mm-hmm. At lola ni Icy, yung kanyang anak. Dahil inihambing ang kanyang pangalan sa fake news.
3: Iba ano naman yung... Kanina inihambing? Kay Aimee?
2: Kay dun sa video ni Aimee. Kasi Sen Mig said, para na tayo, para kita ipatigay itong video na to. So careful.
1: Careful.
2: Number. I love you, brother.
3: Medyo matindi naman yun. Sabi nga nung isang beauty queen.
0: Si Aurora P1.
3: Aurora P1. Sabi niya, kung sobra na nga retoke yung mukha mo, gayahin mo na si Cleopatra. Hindi ko na sasabihin ko anong ginawa ni Cleopatra.
0: Para sinabi ni Elizabeth Ramsey, magpatukan na lang ako sa ahas. Parang gano'n sabi.
2: Ganda, no? Ano tayo, no? Binabawian natin si Prof. Guido sa kanyang mga various interruptions.
1: Interruptions. So ito, papatuloy ka pa. Number 4, si Vito.
0: Ay, tingnan, may naalala ko. Ano nangyari doon sa ano? Ay, sorry.
1: Number 4. Or si Vico Soto.
2: Vico Soto.
1: Vico Soto.
2: It's trending.
1: Yeah, trending siya. So, mga various ano.
3: Nadamay siya eh.
2: Nadamay.
0: Sa video.
2: Pakitanong nga kay Sec Llamas na ipaliwanag yung hinihingi ng mga ilang senador na ibaba yung age limit
3: at 35 tapos taasan daw. Ano klaseng conspiracy? Contradictory yung plot.
2: Part 1, ibaba.
3: Kung gagawa kayo ng tunay na conspiracy, konsultahin nyo kami ni Alan.
1: Kailangan PR.
2: We know how to do it, baby. Send some stars. We'll tell you all about conspiracy.
0: Pero hindi pa tapos si Prof.
1: Ito, number 3, si Baton de la Rosa.
0: Yan.
1: TRO bid denied. Number 2 naman, Ombudsman Marcoleta case.
0: Case against
1: okay.
3: Yung ebidensya, siya kanya mismo nang galing. Laban sa sarili niya.
0: Napaninindigan daw niya.
3: Pero nasaan yung sombrero mo? Suwate mo nga ulit.
0: Baka tumigil yung mga stars.
1: Number one is... Magugulat kayo. Connected sa ano. It's the Social Security Service. Kasi nag-expand sila ng mga services nila. And then nag-advance sila ng... release ng pension hike.
2: That actually
1: not positive. With me.
0: Ako rin, no? It makes sense. You know why? Kasi nga, sa nangyayaring kaguluhan, nakakalimutan na natin na we must bring the services to the public.
2: And there is still good news.
1: They're still working on these services.
3: Buti na lang, si SSS President Jay ay nakikinig sa mga suggestions.
0: Yan.
3: Nila. Gamitin yung kanilang daang-daang bilyon.
0: Yun.
3: Una, para kuan muna, huwag muna maningil ng mga utang. Kalawa ay magpautang sa mga nangangailangan. At tatlo, magbigay ng mga benepisyo. Kaya hindi kaya ng ating fiscal space yung mga ayuda.
0: Correct.
3: Dapat gayahin niya ng GSIS.
0: Yan.
2: Correct.
3: PhilHealth.
0: Yan. No? Follow the lead.
3: DBP. Yan. Land Bank. No? Dahil marami silang pera at wala na masyadong pera ang gobyerno para sa ayuda, sila naman yung tumulong. Hindi kasi sila pwedeng sabihan eh.
0: Correct.
3: Dahil may sarili silang kwan dyan.
0: Charter.
3: Charter. No? Kaya sila na, moto proprio, on their own, ang gumawa.
0: Correct.
3: Para makatulong dahil nasa crisis tayo ngayon.
0: Correct.
3: Because of the Strait of Hormuz crisis.
2: Sana may malagang leksyon na makuha yung mga officials natin at namamahala dun, dito sa simpleng singkong sikat or anim na sikat ni Prof. Guido na performing will actually rank higher than being performative. Diba? Na pag ginawa mo yung trabaho mo, kasabi nga ni Lord De Vera, parang kang kuryente. Hindi mo naman nakikita, pero nararamdaman mo, mukhang mas tumatatak sa tao.
1: Yan. Mm. Eh, tayo rin, parang tumatatak tayo kasi ang dami nagpadala. Na naman. So si Kulang Ot mo, 15 Canadian dollars. Father Noel R. Hindi ako makatulog hanggat hindi ko kayo napapanood. Yeah. Ayun, tapos kay Mon David.
3: Ano ba yung ano yung bangungot? Parang bangungot siya.
1: Mon David, 7171, 10 US dollars. Kudos, 4 alas. And galing kay Paul Lim, 500 pesos. Pagdagdag ko sa pangkape ni President Yama.
0: Matutupad na
3: ang mga pangarap.
0: Hindi na tayo tukha.
1: Front close. 50 pesos. Oy, napapawas na ako dito eh. So, 50 pesos.
3: Nalo, 50 pesos.
1: From cute Filipina princess, $4.99. $4.99.
2: Saka nga ni...
1: From Jerome Paul, 99 pesos.
0: Ay, tayo lang.
1: Rico, 50 pesos.
3: Meron ba?
0: Kailangan ba sa inyo mga ano? At syempre, sa ikalat nyo na lang po yung mga natututunan
1: spread the word
0: sa inyong mga
2: kasi sa totoo lang
0: bahay, oh.
2: Hindi naman kami ang bida dito eh, kayo ang star.
1: Galing kay Lynn Mariano,
0: meron pa rin
1: $6.98 Singaporean dollars.
2: Wow.
1: And Jerome Paul, $249 on behalf of BPO workers.
0: Whoa.
1: Na kailangan pumasok kahit bumabagyo. Nagpapadala pa rin sila. $125 pesos. Salamat sa patuloy na paglaban sa narrative ng mga kasamahan.
0: Hindi na tubig ang iinumin natin next time. Budget na tayo.
3: Ako gusto ko lang, kamusta yun ni Bami? Mahalaga talaga itong nilunsad nila Cardinal David nung araw.
0: Teka lang, sec. Second part ng Bardang Bula!
3: Okay.
4: Tara na, mga mema! Heto na ang Bardagulan!
5: Bawalang takot, dapat todo prangka!
0: Work for our baby. Kiyo, kiyo.
3: Well, nung isang araw, nilunsad nila Cardinal Ambo David.
0: Yes.
3: Kasama si former UP Dean Raul Pangalangan. Hindi niyo siya kilala. Siya ang nag-iisang Pilipino na naging judge sa International Criminal Court.
0: Yes, sir.
3: Siya rin yung abogado namin ni Randy David. Kami ay pinakulo ni Gloria Macapagal-Arroyo noong 2006 sa 20th anniversary ng EDSA para sa emergency declaration of state of emergency.
0: May isa pa kayong abogado.
1: Isa DVD yan, sir.
3: Ang galing ng aming abogado, naging landmark case yan.
0: Yan.
3: One of the five landmark cases of the Supreme Court.
0: Absolutely.
3: According to Chief Justice Panganiban. Diyan kasi hindi ka na basta-basta pwede mag-declare klara ng state of emergency without condition.
0: Correct.
3: No? Invasion.
0: Yes, sir.
3: State of lawlessness.
0: No?
3: State of insurrection.
0: Yun.
3: Yun, nakalaya kami.
0: Yun. Buti na lang.
3: Yan yun. Kasama yan ni Cardinal Ambo na naglunsad dito Truth Commission.
0: Yan.
3: Ano ba ibig sabihin ng Truth Commission?
0: Yes.
3: Ibig sabihin yan ay tayo ay dapat maging makatotohanan dun sa isang napakalaking delubyo na nangyari sa ating bansa. Yung Tokhang.
0: Yung naman.
3: Correct. Kung saan mahigit 35 to 40,000 na ating kababayan ang pinatay extrajudicially.
2: Malala pa yan sa sa isang sakuna.
3: Yes. Sabi nga ni Kwan, sabi nga ni Supreme Court Justice Kagiwa dun sa kanyang concurring opinion dun sa pag-reject nila sa TRO ni Bato, sabi niya, isang taon pa lang nung presidente si Digong, 2016 to 2017, nag-report na ang Malacanang sa Supreme Court na ang namamatay na dito sa drug war ay more than 20,000. 4,000 allegedly through police operations.
6: Wow.
3: At mahigit 16,000 sa mga extrajudicial killings.
6: Yan.
3: Wow. 20,000 in one year?
6: Grabe, no?
3: So, no? Paano pa yung 6 years?
6: Genocide.
3: Eh, walang record eh.
6: Yeah.
3: Kaya, for the first time, the first Asians to be charged with crimes against humanity.
6: Yan, yes. Yan.
3: Si Digong at sumusunod na si Bato at possibly isa pang senador.
6: Yan.
3: Diba? Kaya minabuti nila Cardinal Ambon na maglunsad ng Truth Commission. Dahil hindi lang naman ito mga leader ang gumawa nito. May mga barangay officials, may mga police, mayroong mga taong gobyerno ang naging bahagi nitong napakalaking sugat sa ating collective consciousness.
6: Yes.
3: Ngayon, ang sugat, pag hindi nilalagyan ng antibiotic, ng betadine, nabubulok.
6: Correct.
3: At itong Truth Commission ay hindi ito band-aid.
6: Yun.
3: Gusto nila ay gamutin yung ugat ng sugat na may impeksyon.
6: Yan.
3: No? Kaya sabi nila, dapat mag-usap-usap lahat. Biktima at ng biktima. Katulad na nangyari sa Guatemala. Katulad na nangyari sa South Africa, etc. Nagkaroon sila ng Truth Commission. Dahil unless mag-come to terms tayo, dito sa napakatinding sukat na ito, mananatili siyang sugat at siya ay mabubulok.
6: Psycho-cultural wound.
3: Yes. Hindi siya magiging peklat na tuyo na.
6: Correct.
3: Kaya napakahalaga nito. Dahil marami ang sumama sa ganitong klaseng genocide. Marami ang sumama sa ganitong crimes against humanity. Kaya dapat tayong lahat ay mag-participate dito sa tinatawag na Truth Commission na ito. Pero at the same time, we have to give credit where credit is due kahit medyo late.
6: Kanina,
3: sabi ng ombudsman, kakasuhan at pagpapakulong sila ng mga korap bago magpasko last year. Sabi nila, okay, Marso, magpapakulong sila.
6: Summer na.
3: Tapos, panghuli, Mayo.
6: Mayo na. Tag-ulan na.
3: June. Summer. Ano kailangan daw uminit ng husto.
6: Yun yun, no?
3: At sinimulan na nila.
6: Correct.
3: No? Kinasuhan ng isang sitting senator.
6: Correct.
3: Kinasuhan ng isang dating cabinet secretary.
6: Correct.
3: Kinasuhan ang maraming mga opisyal ng DPWH.
6: Correct.
3: At may mga susunod pa.
6: Yan.
2: Oh, may susunod.
3: Kaya, kahit late, kailangan natin, kahit papano, purihin ito kasama ng Truth Commission.
6: Diyan eh.
3: Dahil, ang daming corrupt. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, limang mga senador.
6: Yan, yan.
3: Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima na mga congressman.
6: Correct.
3: Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, labing isa, labing dalawa, labing apat, labing lima na mga big-time contractor. No, na parang isa pa lang ang babalitaan ko na kulo.
2: Okay na yun.
3: Kaya kailangan po ay talagang panito, kalusin.
6: Yan.
3: Hindi, ito ay magiging mistulang bulok sa ating national na katawan.
6: Yan. Yun ang tama.
0: Hi!
6: Hi! Teka.
0: Ikaw bang?
6: Hello. Okay, sige. Tatanong ko. Okay. Paano po daw suportahan ang Truth Commission?
0: Yan.
6: How does the public get involved in this Truth Commission? Anong dapat gawin, Sek?
3: Well, gagawa sila ngayon ng website.
6: Okay.
3: Magtutulong-tulungan tayo dahil yung mga tetestigo, kailangan ay protektahan.
6: Tama.
3: Ilagay sa mga safe house.
6: Okay.
3: No? Ilalive lahat yan.
6: Yan, yan.
3: No? Okay.
6: Transparency.
3: Yung mga pamilya.
6: Yan.
3: At siguro, yung iba ay on their own ay tetestigo sa kanilang naging role.
6: Yan.
3: Okay. Pero sana naman, ang gobyerno ay gumawa ng legislation para gawing batas itong Truth Commission dahil yung mga nang biktima, yung mga nang abuso, hindi yan magpapakita. Hindi yan kusang haharap.
6: Correct.
3: Unless masasabi na yan. Which means, kailangan din ng batas.
6: Yeah. Tama.
3: Malaking bahagi nito ay manggagaling mismo sa tao.
6: Mm-hmm.
3: Simbahan, civil society, etc.
6: Tama.
3: Pero, kailangan maobliga.
6: Mm-hmm.
3: Yung mga may kasalanan.
6: Tama naman.
0: Yan.
3: Sana ay pag-aralan nyo yung mga truth commission na nangyari sa ibang South bansa. Africa.
6: Oh.
3: Apartheid.
6: Yeah.
3: Yung nangyari sa Guatemala.
6: Yan.
3: Alam nyo ba? Yung nag-submit, na obispo, nag-submit nung huling report sa Truth Commission sa Guatemala, no?
6: Anong nangyari?
3: 2 days pagka-submit niya, in-assassinate siya.
6: Yun. Huwag
3: no? naman. Obispo sa yeah. Guatemala.
6: Yeah.
3: So, ibig sabihin, hindi ito madaling gawin. Nanganganib yung mga tao
6: ito.
3: Na mangunguna. Protektahan natin yeah. sila.
6: Okay. And remember, the truth is always grounded on fact. So, speaking of facts, nandito na tayo sa Fact Sheet kasama si Michael Vatin
0: at ang 4 Alas. Oy.

0: Palagi. Palagi tayo nagpapaalala sa ating mga senador kung ano ang dapat, pero palagi tayong bigo sa ating expectation. Muli, makatablan pa sa kapal ng mukha at kapal ng balat ang mga senador. Sige, simulan natin sa fact sheet. Oo. Ang senador, palagi dapat kakampi ang kapakanan ng mamamayan. Kapag sila-sila nagkampihan, nagtatakipan lang sa katiwalian.
1: Fact
2: ang mga senador, bukod sa gumagawa ng batas, naniniwala sa batas, sumusunod dapat sa batas, ipinatutupad ang batas, hindi nagtatago sa batas.
1: Fact-sheet kayo!
3: Ang senador, nagbibigkas ng katotohanan, sinusundan ang ebidensya, hindi nililihis at sa chismis at kasinungalingan ang mga isyu para isulong ang kanyang sariling agenda.
1: Fact-sheet kayo!
4: Ang senador ay lingkod ng bayan.
3: Yun.
4: Hinalal para tayo ay pagsilbihan.
3: Yun.
4: Hindi sila ang main character sa pelikula.
3: Tama.
4: Na umaastang mga bida.
3: Yun.
4: Na bawal talungin.
3: Yun.
4: Busisihin ang galaw at palaging dapat kumustahin.
1: Fact-sheet kayo!
0: Ang senador, tapat sa bayan at inuuna ang mamamayan. Hindi ang kanyang pamilya at negosyo.
3: Yun.
0: At babalimbing lang para protektahan ito at kakapit sa kapangyarihan para umiwas sa asundo.
1: Pasitayo!
2: Ang mga senador na minana ang posisyon at pangalan sa mga magulang na naging mga senador din, dapat pagbutihin at higitan ng serbisyo. Hindi minana rin ang katiwalian at hinikitan ang korupsyon sa gobyerno.
1: Pasitayo!
3: Ang senador, naku po, dahil sa boto nyo, ginawa ninyo ang mga idolo o kulto.
0: Yun.
3: Sumayaw o gwapo, yan ang napapala sa pagbaliwala sa mga inululok sa pwesto.
4: Nawala ang pinagkatandaan na sa bawat henerasyon may kaso ng pangdarambong.
0: Ano?
4: Tatlong henerasyon yung isa. Nakulong. Pero nakakalusot at nahalal pa rin. Sumasalamin sa malalang problema natin!
1: Vaccine kayo!
0: Matuto na tayo at madala sa nagaganap na telenovela at sarsuela sa politika dahil tayo na ang under attack. Huwag na magpauto sa mga anak ng Pokemon! Hindi laro ang kinabukasan ng ating mga anak. Bumoto ng tama at karapat dapat.
1: Vaccine kayo!
4: Pokemon lang ina.
2: Yan po ang fact sheet. FACTSHEET kayo mula sa 4 alas.
3: Yeah. Thank you sa 13,000 live viewers. Mia Dixon nagpadala ng Hong Kong $10. Mabuhay kayo. 4 alas.
4: Hindi ba mag-full-time si
3: at Jasmine Canlas, Singapore, $5. At kay Sag Morales.
0: Sige, may 2 minuto ka pa.
3: Dirham, $25.
0: Dirham?
3: Dubai Dirham.
0: Dubai Dirham.
2: Man, thank you to our international...
3: International talaga.
4: DQC.
0: DQC.
2: Salamat. Pero hindi namin kumuhuli. Again, we're not here for the stars. We appreciate all of your support.
0: Yes, we do appreciate
2: it. Alas Kadora, you're always welcome to join us dito sa kulita namin. Kung magbibigay man kayo ng stars o hindi, you're all welcome.
0: Correct.
4: All welcome. Saluna yun sa dulong kanan.
2: Hindi ako humingi. Never.
0: Paldo yan. Paldo.
2: Never.
0: Never naging dukhayan sa kanyang buhay. At kayo, pag kayo nakikinig sa amin, iba talaga ang dulot nito sa aming programa. Kami, ha? Nagkakaroon tayo ng katuturan.
2: Absolutely.
0: Kabali, walang tao lang tayo dito.
4: Ano po, ay nag-enjoy kayo ng gusto kahit kaunti lang ang inyong natutunan. Ipilitin namin sa susunod na mas marami. Inyong matututunan. Sabi ko, pipilitin.
0: Kaya kayo ba, agree ba kayo sa sinasabi ni Guido?
2: Na ano?
0: Agree kayo sa sinasabi
3: ni Guido? Ano yung sinasabi ko?
0: Wala na. Mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos 2 oras ng makabuluhang talakayan.
3: Sa bawat issue, may iba't ibang angle.
2: Sa bawat storya, may iba't ibang kwento. Imayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
4: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
0: Dito lamang sa 4 Alas!
2: Ano na? Ano nangyari?
0: Cars.
2: Ito. Ayan. 4 Alas!
0: Pogi ba si Guido? Pogi ba si Guido?
2: Stars, baby, stars.
0: Hindi, hindi.
4: Actually, mas bagay sa kanya yung torture.
0: Matalino ba si Guido?
2: Bakit wala?
0: Oh, matalino.
2: Yan, there's no quorum.
0: Eh, pero gusto ko nyo, magpadala ng stars kay Guido.
2: Stars, baby, stars.
4: Guido, sumukha mo sa sa klase mo.
0: Alright, class. Let's calculus time. Thank you, guys.
2: Thanks, guys.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of light, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. 93.1. Mona Ni.
1: Goodbye.
2: Goodbye. Kabibs, nalapas na tayo sa atong atun. Para, Mona Ni.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: 93.1. Maunani.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Di pala may anra ta, pero sa lai na higugma. Maunani.
6: Vibes, kabay. Kasama sa
7: bayad sa tick-up o bayad sa doktor, wala. Zero balance kami lahat.
8: Labot sa langit, alam ko ba pa, salamat.
9: Basta't kayo'y naka-admit sa basic accommodation ng DOH Hospital, wala na po kayong babayaran sa kwarto, professional fee ng doktor, gamot, laboratorio, at iba pang gastusin. Ang inyong paggaling, ang kailangan nyo na lang isipin. Ang kaibahan ng no balance billing ay para sa pasyenteng indigent o mahihirap. Ang zero balance billing naman ay para sa lahat ng pasyente, mayaman man o mahirap. Kapag may admitting orders na, kukunin lang ang kanilang impormasyon sa admitting unit ng ospital at kailangang maitalaga sa basic accommodation. Isa po ang zero balance billing sa hakbang ni PBBM para maisakatuparan ang universal health care. Palalakasin pa po ng DOH

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, founder ng Gawad Kalinga na si Tony Meloto, arestado dahil sa qualified trafficking sa Bulacan. Away sa mangga, nauwi sa pamamaril sa Isabela. Lola, patay! Isa patay, 50 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Maynila. Isa pang sunog sumiklab naman sa Quezon City.
4: Palagay ko ay ikagugulat ng mga kababayan natin.
3: Dating Senador Antonio Trillanes may pasabog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa namang mambabatas umaasang hindi makakaapekto sa impeachment ang ingay sa Senado. Habagat season, opisyal nang nagsimula. Update sa bagyong Tomeng, Alamin. At Bini, hinulat ang mga manonood sa special performance sa sold-out concert ni Lay Bay.
1: Kapamilya, inaresto ng mga otoridad si Tony Meloto, ang founder ng Gawad Kalinga sa Bulacan, Biyernes ng gabi. Kaugnay ito ng 2 counts ng kasong qualified human trafficking. Umaapela naman ang patas na pagdinig ang kampo ni Meloto. Nagpapatrol Liza Aquino.
5: Sa bandan, sir.
6: Sa liblib na lugar sa Barangay Encanto, Angat, Bulacan, natunto na maoperatiba ng Bulacan Police Provincial Office. Ang farm na kinaroroonan ni Tony Meloto, ang founder ng non-government organization na Gawad Kalinga.
5: Ayaw lang namin ang gulo din na ano.
6: Inaresto nila ang 76 anyos na si Meloto na may warrant of arrest para sa 2 counts ng qualified trafficking.
7: Isener po kay Antonio Meloto po ang isang warrant of arrest issued po ng ating Malolos Court. At ito po ay meron po siyang kaso na 2 counts po ng qualified trafficking, no bail recommended. Peacefully naman po siyang sumama, wala naman pong naging komosyon. Nadala po natin siya sa aming po, provincial office po ng Mapayapan.
6: Setyembre noong nakaraang taon, inireklamo ng pangmumolestya at human trafficking ang suspect ng 2 lalaking minor de edad. Sa official statement ng legal counsel ng mga biktima, ikinatawa nila ang pag-aresto kay Meloto. Dumating naman sa stasyon ng pulis ang mga kinatawa ni Meloto pero hindi pa umunuhanda ang suspect para magbigay ng kanyang pahayag. Nanawagan naman ang kaibigan at kasamahan ni Meloto na si Attorney Alex Lacson na mabigyan ng patas sa pagkakataon si Meloto na madepensahan niya ang sarili sa korte. Lalo't nakilala si Meloto sa kanyang mga advokasya gaya ng libreng pabahay at iba-ibang livelihood projects na handog ng kanyang GK Foundation para sa mga mahihirap.
1: Ayon sa Bulacan Police Provincial Office ay sumailalim na sa booking process si Meloto Biyernes ng gabi. Pero hanggat hinihintay ang kanyang commitment order ay dito muna sa Angat Municipal Police Station siya makukulong. Liza Aquino, EBS-CBN News. Samantala, patay ang 68 taong gulang na lola matapos barilin dahil sa away sa pangunguha umano ng mangga sa Santa Maria Isabela. Ayon sa Santa Maria Police Station na abutan ng 51 taong gulang na lalaking suspect ang biktima at 2 iba pa na nangunguha ng bunga ng mangga sa lupa umano niya. Mainit silang nagtalo hanggang sa kumuha ng barilang suspect at pinaputukan ang biktima. 3 tama ng bala sa dibdib ang tinamo ng biktima na sanhi ng kanyang pagkamatay. Matagal na umanong may alitan ang suspect at biktima kaugnay ng hangganan ng kani-kanilang lupa. Tumakas ang suspect pero natunton at naaresto siya ng mga otoridad. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente.
3: Arestado ang lalaking nang molesta at nagtangkang manghalay umano sa 2 kaanak na babae sa Talisay, Batangas. Tapos na umanong mag-inuman ang suspect na si alias Dagul at 1 kaanak sa 2 palapag ng bahay. Pumasok umano ang suspect sa kwarto ng isa sa mga biktima at hinipuan siya sa masiselang bahagi ng katawan. Nakita ito ng anak ng biktima kaya lumabas ang suspect. Pero makalipas ang ilang oras, bumalik ang suspect at muling minolest siya ang biktima.
2: Muling nagising ang bata kaya lumabas ulit ng kwarto ang suspect. Ayon sa mga otoridad, dumiretso ang suspect sa kwarto ng ikalawang biktima para halayin. Nakita rin ito ng bata kaya nang hingi na siya ng tulong. Nang buksan ng asawa ng biktima ang pinto ng kwarto, kumaripas ng takbo ang suspect at tumalon na sa balkonahe. Bumagsak at nawalan siya ng malay. Dinala siya sa ospital ng mga responding pulis. Nang magkamalay, agad siyang inaresto. Sinampahan na siya ng kaukulang reklamo. Isang patay at aabot sa 50 pamilya ang nawalan ng tahanan sa sunog na sumiklab sa Paseco area sa Maynila ngayong Sabado. Sugatan naman ang isang residente sa isa pang insidente ng sunog sa Quezon City. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
8: Lakas pa naman ang hangin.
9: Magtatanghali ng Sabado nang bumungad sa mga taga Dubai Street sa Baseco, Maynila ang makapal na usok.
10: Ang init niyan dyan.
9: Sa isa pang video, umakyat sa bubong at nagbayanihan ang ilang residente para apulahin ang apoy.
11: Bilis talaga. Nagtulong-tulong sila lahat. Lahat sila mga tubig nila binibigay sa amin. Pinapatay namin. Nakatulong din yung bumbero nung dumating.
9: Itinaas ng Manila Fire District ang sunog sa ikatlong alarma kung saan hindi bababa sa 12 truck ng bumbero ang rumisponde. Bukod pa riyan ang mga fire volunteers.
12: Pabago-bago po yung shift ng hangin. So imbis na papunta lang sa likod, bigla siya nag-shift sa kanan. Nasalubong po natin yon at hindi na po siya kumalat.
9: Mag-aalauna ng hapon ang tuluyang maapula ang sunog. Nanlumo ang mga nasunugan sa kanilang sinapit.
13: Wala pang ako na rin na sumabog. Sabi ni Miss ko, baka managsasaing lang doon sa taas. May nangupahan. Di lumabas ako. Paglabas ko, pagsara ko sa gate, pagharap ko, wala na, nag-apoy na. Oo, kaya sumigaw na ako na may sunog.
14: Nagtawag yung biyanan ko na nasunog daw yung bahay namin. Buti na lang yung mga anak ko, wala doon sa bahay. Walang natira kahit isang gamit. Pati yung naipon ko na pira para sa panganganak ko na ubos.
9: Ayon sa mga otoridad, isa ang kumpirmadong nasawi sa sunog habang aabot sa 50 pamilya ang nawala ng tirahan. Pansamantala sila ngayong tumutuloy sa Baseco Evacuation Center. Samantala, sugatan naman ang 31-anyos na lalaki sa sunog na sumiklab sa Barangay Sikatuna Village sa Quezon City Sabado ng hapon. Sa inisyal na imbestigasyon, nagsimula ang sunog sa second floor ng isang apartment na nagsisilbing bodega. Agad ding naapulang apoy matapos ang mahigit kalahating oras. Inaalam pa ng BFP ang pinagmula ng sunog at ang kabuang halaga ng pinsala nito. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
2: Balikman sana si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang 4 na araw na state visit sa Japan. Marami anyang nagawa at napagkasunduan para sa mga bagong investment, kalakal at tulungan sa seguridad. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
15: Naging mainit ang pagtanggap ng Japan sa mga Pilipino na bahagi ng delegasyon sa state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bago bumalik ng Pilipinas, tinawag ng Pangulo na produktibo ang naging pagbisita. Lalo't maraming investment ang na-secure sa kanyang sunod-sunod na pulong sa mga kumpanya sa Japan.
16: Well, the very first, I suppose the way we could describe it is that we have aspirations to become a hub in Asia. Because as I keep reminding our potential investors, the Philippines is only 4 hours away from every major capital in Asia. And that puts us geographically at the center of Asia.
15: Nasa sektor ng semiconductor at shipbuilding ang karamihan ng mga kasunduan na nilagdaan ng Pangulo dito. Pero may mga napag-usapan din sa battery production, artificial intelligence at maging sa power generation.
16: So, most of what we were talking about were really to look forward for the future and try to engage partners so that we are ready, we are able to be trained, and we are ready with the infrastructure and the ecosystem that will support this new high-tech industries.
15: May kasunduan din sa intelligence sharing ang Pilipinas at Japan na magagamit hindi lamang sa depensa, kundi pati na sa ibang aspeto ito gaya ng agrikultura at teknolohiya.
8: Mahaba ang kasaysayan na pinagsamahan ng Pilipinas at ng Japan. Sa pagtatapos ng kanyang state visit, tiniyak ng Pangulo na madadama ng lahat ng mga Pilipino ang epekto ng mga kasunduan na nilagdaan dito.
15: Ikinwenta rin ng Pangulo ang mga napag-usapan nila ni Emperor Naruhito sa state call. Nagagaluhan ng Pangulo ang Japanese Imperial Couple ng halo-halo set kasama ang baso, kutsara at recipe nito.
16: It was a very, shall we say, warm conversation, and we were very flattered that although the Japanese are very strict about formality and ritual, but once we did that, the emperor and the empress were very, very warm and treated us like long lost friends. Their majesties were as gracious and as hospitable as any other host that we have had.
15: Sa huling araw ng state visit, isa-isang sinagot ang Pangulo ang mga issue sa magulong politika sa bansa.
16: It is the people who have indulged themselves in politics for their own benefit, not for the benefit of the people, not for the benefit of the system, not for the benefit of anybody but themselves. Sila lamang ang pwedeng magbaba ng gulo na nangyayari. Hindi galing sa amin ang gulo na yan.
15: Sunod na agenda naman ng Pangulo ang pagtanggap sa Pangulo ng Vietnam na magsasagawa naman ng state visit sa Pilipinas. Jervis Manahan, ABS-CBN News, Tokyo, Japan.
1: May bagong mananakot sa I Want, ang True Manila Encounters na base sa nakakakilabot na karanasan ng ating mga kapamilya. Muling magpapasaya naman ang 90s hit sitcom na Home Along the Riles, The Reunion. Ang iba pang leta sa showbiz sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
10: Mula sa pagiging hit sitcom noong 90s. Talaga naman sa mga sinehan sa June 17 ang Home Along the Riles, The Reunion, na in time para sa Father's Day weekend. Ayon sa direktor at cast na si Boy 2 Kizon, aksidente lang ang pagbuo sa pelikula at inabot sila ng 2 taon para mahanap ang OG cast.
17: Hindi namin sinasadya ng current ng movie. Nag-umpisa lang to into nag-reunion yung buong cast ng Home Along. Kasi unti-unti,
18: sinama-sama namin ultimong yung mga sunog bagay. Tumagal yung time na paghahanap kasi of course 30 years yung I mean, from the last time na nagkita-kita talaga kami, masaya kami na nasama namin lahat.
10: Special ang reunion nila sa big screen na isang natatanging tribute din ng buong Cosme family sa kanilang tatay Kevin na si Dolphy. Aabangan naman sa I Want ang upcoming 6-episode horror anthology nila ng Creation Studios na True Manila Encounters. Ang mga kwento ay pipiliin mula sa mga totoong experience ng mga kapamilya.
19: Really what caught our attention was that, you know, it was really a cross between Oka Tokat and MMK.
10: May lineup na anila sila ng mga direktor na magbibigay buhay sa iba't ibang kwento ng katatakutan.
19: All of them can do horror, but different types of horror and fear. So may jump scare, may eerie, kind of creepypasta type of storytelling, suspense, thriller. So when you see one episode and another, you don't get the same horror experience. And you want to make sure there's a diversity of stories as well. Parang we'll match them with a director that we think parang the style best fits the kwento.
10: Sa mundo naman ng musika, kaka-release pa lang pero LSS na agad ang fandom sa bagong awit ni Jaren na Got You. Sa launch ng music video sa Mandaluyong, sabay-sabay na nakikanta ang fans.
20: When Got You, when the track Got You was sent to me, it was perfect. I didn't have to say anything about it. It was just beautiful.
10: Emosyonal na nagpasalamat si Jaren sa kanyang taga-suporta.
20: It's still crazy that you guys are still supporting me to this day. You guys still support for me and I love you guys so much for that.
10: ang music video ng Got You. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Susunod, dalawa patay, isa malubha ang lagay matapos banggain ng dump truck ang motor. At batang inventor, ipinasilip ang mga naimbentong sari-saring gamit sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: TV Patrol sa DZMM.
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: DZMM, numero uno sa aksyon!
22: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
23: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: May silimarin, may multivitamins pa.
25: Yan, ang Liver Aid Pro.
24: Tulong sa pangangalagan ng atay.
25: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
26: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
27: Ako to, si Chang Ami.
26: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
29: Ha! Nakakabahong germs? Mag all new Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
26: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
30: Sigurado pa panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines
26: sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Necaxa. Patio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: nasawi ang menor de edad na rider at ang kasniyang senior citizen, habang sugatan ang isa pang babaeng kaangkas din matapos silang salpukin ng dump truck habang binabaybay ang Maharlika Highway sa Tuguegarao City noong Huwebes. Batay sa investigasyon, binabagtas ng dump truck ang kalsada nang biglang sumalubong ang motorsiklong sakay ang mga biktima. Mag-overtake umano ito sa sinusundang truck kaya lumihis ng linya. Sa lakas ng pagkakabangga, nakaladkad ang mga sakay ng motor. Dead on arrival ang rider at ang senior citizen na kaangkas habang kritikal ang kondisyon ng isa pang babaeng pasahero. Nasa kustodiya na ng Tuguegarao Police Station ang driver ng dump truck habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente.
1: Tawan ng developer at contractor ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, na haharapin nila ang kanilang responsibilidad sa trahedya. Bumuo na rin ang fact-finding task force ang lokal na pamahalaan at isinailalim sa preventive suspension ang dalawang opisyal ng City Hall habang nagpapatuloy ang investigasyon. Live mula Balibago, Angeles City, nagpapatrol Gracie Rutao. Gracie, ano pa ang sinabi ng mga abogado?
2: Zen, hindi tinipid ang proyekto. Yan ang iginiit ng mga kinatawan ng may-ari at contractor ng gumuhong gusali sa Barangay Balibago. Giit nila, kumpleto ang nila sila sa mga kinakailangang permit at dokumento bago pa nagsimula ang konstruksyon. Tapos ang trahedya ng pagguho ng itinatayong 9-story hotel sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Anim na ang na-recover na bangkay, habang 14 pa ang pinaniniwala ang natabunan. Ngayon, humarap na ang kinatawan ng may-ari at kontraktor ng gusali. Nagpaabot sila ng pakikiramay sa pamilyang namatayan. Tiniyak din nilang haharapin ang responsibilidad at sasagutin ng kanilang mga kliyente ang gastusin sa pagpapagamot ng mga sugatang biktima at pagpapalibing sa mga nasawi.
3: Sa lahat po na naapektuhan, hindi po kami tatalikot at sasagutin po namin lahat ng dapat po sagutin upang maibsan po yung kalungkutan at po yung mga perwisyo pong natamo sa trahedya po ito.
4: Si contractor, tutulong talaga siya.
5: Even sa mga nearby na...
4: Oo, lahat ng mga naapektuhan doon, even sa mga workers, no, tutulong naman si contractor.
2: Nilinaw din ng abogado ng Construction and Steelworks, hindi nagtago ang kanilang kumpanya matapos ang insidente. Katunayan, ilang oras lang anila matapos ang pagguho. Nagtungo na sa lugar ang mga kinatawan ng kumpanya para makipag-ugnayan sa mga biktima.
4: They were there 5. Nandun sila ng 5. Doon sa place kaya hindi sila lumutang. Ang talagang personal na reason nila, bakit sinabi nila sa akin na baka ko yung hintayo dyan. Understandable yung fear nila na baka mataas yung emotion doon during that time. Yung naging babaw lang during that time is natakot sila eh.
2: Nilinaw din nilang 18 lang ang construction workers ang nakaduty sa construction site nang mangyari ang pagguho. Iginiit din nilang sumunod ang contractor sa mga umiiral na engineering at construction standards at hindi tinipid ang proyekto.
4: Definitely, yun ang una kong tanong. Actually, before engineer, tinipid ba to? Absolutely, hindi. Sabi, hindi niya titipidin to. Kung FAUSA will say one thing na for sure at this point in time, hindi niya tinipid to. Yung sizes ng baka. So far, no, sabi ng client ko sa akin, lahat ng hinihingi sa kanila, all the requirements requested during bago sila mag-operate. Hindi naman kami papayagan mag-construct kung hindi pa hindi pa complete.
2: Pero marami pa rin hindi nasasagot. Gaya ng kung kailan nakatakdang matapos ang proyekto. Bakit ito naantala at kung bahagi nga ba ng orihinal na aprobadong plano ang pagtatayo ng 9 na palapag na gusali na may 2 roof deck. Inanunsyo naman ng Angeles City LGU ang pagbuo ng fact-finding at investigation task force na magsasagawa ng masusing investigasyon sa pagguho ng gusali.
6: We have to wait for the evaluation and findings of the investigating body. So, let us wait for their report. I believe the mayor will make an instructions to the investigating committee to make weekly reports so that we can update you of the progress of the investigation.
2: Sa ilalim ng Executive Order Number 026, kailangan magsumite ang task force ng paunang ulat sa loob ng 15 araw mula sa pagkakabuo at isang pinal na komprehensibong ulat sa loob ng 60 araw maliban kung palawigin ito ng alkalde dahil sa makatwirang dahilan. Ayon sa lokal na pamahalaan, binuksan ng insidente ang seryosong usapin hinggil sa pagsunod sa National Building Code of the Philippines, Structural Integrity Standards, Engineering at Architectural Plans, proseso ng pagkuha ng permit at pangangasiwa sa konstruksyon. Samantala, isinailalim na sa preventive suspension ang 2 opisyal ng Angeles City Office of the City Building Official o OCBO habang nagpapatuloy ang investigasyon.
6: After the recommendation of the fact-finding, absolutely lahat po ng responsible people will be held accountable.
2: Epektibo ang preventive suspension sa loob ng hanggang 60 araw mula Hunyo a 1 hanggang hindi lalampas ng Hulyo a 30, 2026. Ngayong araw, muling binendisyon na ng pari ang mga rescuer at ang lugar ng insidente para sa ligtas na operasyon at matagumpay na paghahanap sa ibang natabunan.
1: Zen, habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sangti ng pagguho, kung makikita nyo ngayon dito sa likuran ko, tuloy-tuloy rin ang search, rescue, retrieval, and clearing operations. Umaasa ang mga rescuer at pamilya ng mga nawawala na may mga buhay pang makikita at makukuha mula sa ilalim ng mga guho. Zen?
7: Gracie, may impormasyon ba tayo tungkol doon sa lokasyon ng barracks ng mga construction workers? Kasi may nabanggit si bagong Secretary Tolentino na nasa labor code na hindi dapat located yung barracks doon sa loob mismo nung itinatay yung gusali.
2: Yan din ang nabanggit natin kanina doon sa kinatawan ng contractor. Ang sabi niya, hindi daw pinapayagan ng contractor ang magstay o matulog doon mismo sa ginagawang building. Ang pagkakaalam niya ay merong itinayong barracks kung hindi sa harapan sa within the vicinity ng ginagawang structure. Yun nga lang, hindi rin daw nila alam kung umakyat itong mga construction worker dahil mainit at gusto nila doon dahil mas mahangin. Zen?
7: Okay. Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: Kapamilya, ihanda na ang mga payong at kapote. Opisyal na pong idineklara ng Pag-asa ngayong Sabado ang simula ng habagat season. Ibig sabihin, lalapit na ang opisyal na pagpasok ng tag-ulan sa bansa sa mga susunod na araw o linggo. Kaya ngayon pa lang, nagbabala na ang Pag-asa sa publiko at mga lokal na pamahalaan na mag-ingat at maghanda sa mga banta ng pagbaha at landslides na dulot ng mga pagbuhos ng ulan. Samantala, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang Typhoon Domeng na may international name na Jiang Mi. Sa huling datos ng Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 815 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 150 kilometers per hour. Nananatili pang mababa ang tsansa nitong mag-landfall o direktang tumama sa alinmang bahagi ng kalupaan ng Pilipinas. Pero dahil sa trough o buntot ng bagyo, makararanas ng maulap na papawiwing, may kalat na pag-ulan, kulog at kidlat ang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Hinahatak din ng bagyo ang habagat na magdudulot din ng maulap na kalangitan na may kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batangas at Lanao del Norte. Dito naman sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang aasahan na may paminsang pag-ulan, kulog at kidlat dahil naman sa localized thunderstorms.
7: Ngayong Sabado sa Tao Po, kilalanin natin ang Child Wonder na may mga imbensyong makatutulong sa gawaing bahay.
2: Oh! nagdala sa laro at paglilibang na uubos ang oras ng mga bata. Pero ang batang si Neil, sa pag-iimbento ng sari-saring mga gamit na hihilig.
8: Sa ngayon po, meron po akong 4 na inventions. At ito po yung isa.
2: Ipakikita niya ang iba pa niyang imbensyon tulad nitong automatic na sampayan at smart trash bin. Para kay Neil, bukod sa pagiging praktikal, mas pakikinabangan ang kanyang imbensyon sa tahanan ng bawat pamilya.
8: Maganda po talaga.

0: Abangan ang buong kwento sa Tao Po ngayong Sabado 6:45 ng gabi.
1: Dating Senador Antonio Trillanes IV may pasabog sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At pala cherry blossoms na puno sa Bohol, agaw eksena sa mga namamasyal sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Para sa maayos na liver function,
6: Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
7: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasama pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
12: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team,
5: tibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Vibe check-in tayo every Sunday afternoon.
14: Every Sunday afternoon.
13: Mga bigating issue, daanin natin sa kwentuhan. Dumi-deep dive, pero carry ang idea at batuhan.
15: With due respect.
16: With due respect.
15: Starring Team Pinas, Attorney Dino De Leon, Professor Cleve Arguelles, Dr. Robin Garcia, Youth Advocate Carlo Flores, at Professor Richard A.

0: sa DZMM.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw.

Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Siniyak ni dating Senador Antonio Trillanes IV na magbibigay siya ng dagdag at pasabog na testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang mali sa pagtalakay sa pag-amyenda ng Senate rules tulad ng teleconferencing. Nagpapatrol, Alison Po.
1: Men and women have their weaknesses.
2: Sa kanyang Facebook Live nitong Biyernes, nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano ang issue ng pag-amyenda sa Senate rule kaugnay ng teleconferencing. Anya, nais lang muna niya pagbotohan kung pag-uusapan ba ito sa plenaryo at hindi ang mismong panukalang amyenda ni Senator Rodante Marcoleta na payagan ng mga senador na dumalo at bumoto online sa mga sesyon ng Senado at impeachment trial bilang impeachment court gamit ang teleconferencing.
1: Wala pa ho kami doon. Ang pinagbobotohan pa lang ho, whether or not pag-uusapan ito. So again, to the heart of democracy, is there anything wrong with talking about changing the rules?
2: Kasunod dito ng walkout ng mga miyembro ng minorya noong Martes na tuto sa amyenda ni Marcoleta. Sagot naman ni Senator Ping Lacson ngayong araw, walang mali kung pagdebatehan ang anumang panukalang resolusyon o hakbang na baguhin ang anumang Senate rule. Pero malian niya ang mga hakbang na nagbabalewala sa mismong alituntunin at procedure ng Senado. Minamadalian niyang ipasa ang motion para sa amyenda na nakabinbin pa sa Committee on Rules. Inaasahang ipagpapatuloy ang diskusyon sa amyenda sa darating na Lunes. Umaasa naman ang isang kongresista na hindi makakasagabal sa impeachment proceedings ang anyay ingay ngayon sa Senado.
3: The impeachment, after may nagsampa ng complaint, ako naniniwala na gagawin at walang choice ang Senado kundi gawin at gampanan ang tungkulin nila. Klaro yon. Pero itong mga ingay ng individual senators na lang sabihin natin, no? At kung ano pang mga nangyayari ngayon sa political scene natin, sana hindi ito maging, kumbaga, rason to muddle the issue, diba?
2: Ibinahagi naman ni dating Senator Antonio Trillanes IV na may pasabog pa siya na ngayon lamang umano marinig ng taong bayan. Isa si Trillanes sa mga inaasahang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial.
4: Ang aking magiging mga testimonya ay doon sa kagaya nung nasabi ko na doon sa April na hearing doon sa Committee on Justice, at dadagdagan ko lang ito na mga iba pang mga detalye na palagay ko ay ikagugulat ng mga kababayan natin at para makakatulong sa kanilang pagdesisyon na hindi nararapat manatili bilang Vice President si Sara.
2: Bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial, inilunsad naman ng mga youth advocates ng Team Pinas ang Bantay Senado Initiative. Layo nitong isulong ang transparency o pagiging bukas ng proseso sa taong bayan at mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol dito.
5: Ang boses pa rin ng taong bayan ang mananaig sa dulo. Kaya yun nga, naka-angkla siya sa tamang kaalaman at tamang pagkilos. Pangatlong pundasyon ng Bantay Senado ay mga lampag at talagang kikilos tayo.
2: Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang kampo ni Vice President Sara Duterte, pero una na nilang sinabing handa sila sa paglilitis na nakatakdang magsimula sa July 6. Alison Ko, ABS-CBN News.
6: Wala pa rin inilalabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan para sa kasong plunder at isa pang kasong graft ni Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division na humahawak sa mga nasabing kaso, ire-resolba muna ang inihaing motion ng kampo ni Estrada na ma-withdraw ang

0: warrant. Sa isang text message sa ABS-CBN News, sinabi ng abogado ni Estrada na si Attorney Noel Ostrea na wala pa rin silang bagong impormasyon sa kanilang urgent motion to withdraw sa issuance ng warrant of arrest. Tinitingnan din nila ang iba pang hakbang dahil sa inaasahang development sa darating na linggo. Biyernes nang magpiyansa sina Estrada at kapwa akusadong si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para sa kasong graft kaugnay pa rin ng flood control scandal.
1: Hindi pa kompleto yung mga dokumento namin, but we'll do what we can so that if we are able to get a motion to quash, say on Monday, then consider na ng court na there is already a pending motion for them to resolve.
2: Napaka-init ng pag-ariba ng P-pop, sunod-sunod ang mga ganap at paandar ng mga girl group gaya ng Beanie na ginulat ang lahat sa kanilang special performance kasama ang Icelandic singer-songwriter na si Leve sa concert niya sa bansa. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Umaapaw ang energy ng bagong girl group na Maymay sa kanilang debut showcase kamakailan. Catchy at nakakaindak ang single nilang Telebong na hango sa sinaunang laro ng mga bata.
4: One moment po na where I felt like, oh, this is legit, this is real. It's when we heard the song Telebong po. And in my mind po, we were all like, iba to, like it's so different. And I felt instantly connected po sa music and sa sound ng Maymay. Kaya we're super proud po and happy na this is us.
3: Novelty pop ang tunog ng Maymay. Tulad ng catchy at upbeat na tunog ng girl group na Baby Dolls. Hataw kung hataw ang kanilang kantang Ikembot Mo na pumalo na sa 1 million views ang lyric video sa YouTube. Suki na rin ang kaliwat ka ng Zumba Sessions, ang isa pa nilang kanta na Ulala. Formal nang inilabas ng girl group na Wink ang kanilang 14-track album. Matagal na hinintay ito ng kanilang fans na Winkies at excited ang limang girls sa mas lumalakas na P-pop wave sa bansa ngayon.
5: Nakaka-proud, no, na makita po na nag-grow talaga yung P-pop and we're just really grateful and happy na part po kami ng industry and we get to contribute to the P-pop scene. And ayun po, we're looking forward to, you know, meeting more P-pop groups as well and performing din po.
3: Wishlist ng Wink na makakolaborate ang SB19, Alamat at Beanie. Speaking of Beanie, ginulat ng Nation's girl group ang lahat nang bigla silang lumabas sa second night concert ng Icelandic singer-songwriter na si Leve noong Miyerkules. Kinanta ng Beanie ang hit song ni Leve na From the Start na nagpakilig ng husto sa mga nanood ng concert. Big birthday gift na rin ito kay Maloy na nagdiwang ng kanyang kaarawan nung araw na iyon. Kaya naman may bonus na selfie at signed vinyl pa siya mula kay Leve. Sa nakaraang Billboard Women in Music event sa Hollywood noong isang buwan, unang na-meet ng Beanie si Leve. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Susunod na mukadkad na pink trumpet tree sa Bohol, aakalain mong nasa Japan ka sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
1: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan. Kasama sila Wise Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtugin puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat makatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.

0: traffic na mga motorista, heto na ang busina sa petrolyo. Good news! At tapos ang oil price hike nitong linggo, bawas presyo naman ang aasahan sa Martes, June 2. Ang estimated na rollback sa presyo ng diesel, maglalaro sa 8 piso hanggang 9 na piso kada litro. Ang gasolina may bawas na 5 piso hanggang 6 na piso kada litro. At ang kerosene o gas, 9 na piso hanggang 10 piso ang tapyas sa presyo kada litro. Pangunahing dahilan umano sa inaasahang malakihang rollback, ang positibong takbo ng mga negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
1: Akalain mong nasa Japan ka, pero nasa Pinas pala ang Pink Trumpet Tree na kinagigiliwan sa Tagbilaran City, Bohol, na inihahalin tulad sa tanyag na cherry blossoms o sakura ng Japan. Sa video ni Bayan Patroller Heidi Ekatapurok, namumutiktik ang matitingkad na bulaklak nito. Malapit ang makikita ang mga bulaklak sa pinost na drone video ni Bayan Patroller Christian Jericho Sibayan. Nakatayo sa isang bakanteng lote malapit sa mall ang Pink Trumpet Tree. Karaniwan itong namumukadkad tuwing Marso hanggang Mayo, kaya inaabangan ng mga residente at maging ng mga turista ang paglitaw ng nagagandahang bulaklak. At sa pagkakaalam ko, hindi lang doon, meron din sa bukid noon. I think may nakita akong reels sa Instagram na sa bukid doon meron din mga pink trumpet trees.
2: Lakas maka Japan, di ba?
1: Oh, di ba? Hindi na pala kailangang lumipad ng Japan, dito na lang sa Pinas.
2: Ayun. Uy, pursigido ang Senado doon sa teleconferencing. Eh, sana naman estrikto yung mga patakaran sa pagkakaroon, kung sakasakaling magkaroon, di ba?
1: Okay rin lang naman na magkaroon ng iba-ibang opinion, pero pag-usapan natin ang maayos at huwag ipilit yung mga hindi nararapat.
2: Ayun. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po, si Adrian Ayani.
1: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po, si Zen Hernandez. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1

karong Sabado, Mayo 30 tuig 2026. Diba, grabe yung kapaspas sa panahon mga ka-vibes, no? Bago po ito nagsugod ang Mayo, karon hapot na po tayo say goodbye to Mayo. Paspas ka ang panahon sa una na po kay Uyab, karon kay single na ka. Hoy, mayang-mayang magabi mga ka-vibes, welcome sa programa kung diin ang Discord na aragyon sa iyong mga radyo. Ang programa nga di kinahanglan og entrance, di kinahanglan magpalit og ilim nun. Kaya sa tukar pa lang, mahubog, makasayaw na yun ka. Welcome sa programang Sabado Sadsad! And of course, mga ka-vibes, kauban yung karon, wa na ilain pa ang pinaka-mess. Ang pinaka-ultraman, pinaka- ang sabaan pero hitsuraan, wa na ilain pa mga ka-vibes. You have your one and only Ate, Ate, Ate, Ate Bay. And of course mga ka-vibes, ang hinungdan nga nung unyang taon-taon, paningto na tang tanan. Ang hinungdan nga nung lamik etong kagabion. Of course, kauban nato karon mga ka-vibes, wa na ilain pa DJ Jong on the mix. Kaya si DJ Jong, musayaw ba yag yun ni ba yag yun yung hagita ha? O, kaya mag-comment-comment din nga, oy, pasayawa, gano'n siya, ay, yun yung hagita, yun mga ka-vibes. And of course, ato mga ka-vibes, ganamino ko ron, o ganahan pod, makakita sa amo ang kahames, kagwapa sa amo mga steepings, gawa dito, what, do we? Kung wala kayo mamutanaw sa ato ang live mga ka-vibes, nag-live di ito ha, sa ato ang personal account, Juvie Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Kung wala po kayo mamulike and follow sa ato official Facebook page, isearch lang 93.1 FM Radio Cebu. Og sa ato mga ka-vibes nga ganahan mo greet on air, ganahan mo tawag, magpa-shout out, pwede kayo mo mutawag sa ato ang linya mga ka-vibes 0995-472-0802. Ato ang hinayon og atong balikon 0995-472-0802. O ba na ba rin mga ka-vibes? Apa

Oy, again, shoutout Danica Vibes, John Wardy Sondra, shoutout Ate Bing sa Baan. Oo, watching sa radio, listening sa live. Hala ka na, sige, mauman ka ha. Shoutout sa Dinay family, sa Diniega family, sa Cobaco, Mandawi, o labi na sa Lisondra family, dire sa Piyapi, Bulado, Gihulngan, Negos. O nga, pakigreet po ko sa akong kabradya sa Cebu nga si DJ Rans Garek CMC o sa Trihedron Family. O shoutout po dahi sa atong 5 Mix DJ, DJ Liniel. Shoutout Ate Bay watching live diri sa Banacon, Kitafe, Bohol. Sad later diri powered by WGB Disco Mobile. And of course, shoutout po dahi ko sa akong usas akong pinakagwapo nga trainee dira. Hello!

Jaco Francisco. Ugso tanato mga ka-vibes nga nag-celebrate silang adlaw na tawhan karong adlaw. Happy, happy, happy birthday mga ka-vibes. And shout out po ni ka-vibes at Jessie. Good evening, Ate Bay. Shout out sa akong duha ka-kids nga gimingaw nako. Ang nga sila si Baby Laika Joy o ga Mark Jezreel Mahinay. Ug sa ako ang wife nga si April Joy Mahinay nga naa karon sa Barangay Menchaca, Calatrava, Negros Occidental. Watching from Pier Uno.

ato ang live, i-search lang ako ang Facebook page, Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo matanaw sa ato ang TikTok live, mga kabayos, nag-live na 93.3

Oy, hello po di sa ato ang ka-vibes karoon. Hello sa ako ang classmate pag high school. No, sa mga pinakagwapa ako ang nailhan. Ay, sa loon. Hello di ay ni Lara Marie Texon. Yan ito sa ito ang live karoon. Ilang salamat. Hello po ni ka-vibes sa DJ 1G. Usa sa ato ang mga guest DJs. Ana siya nga. Shout out Ate Bay. Gimingaw naman ko diha. Oy. Opo, balik na po. Dere, Uktukar. Sige, busy mo kayo.

9:07 na Kids sa Kagabhion. Kumustamos,

Barile, ganar

Pag hilo mati bake, eh, bay tinoy binagawapakanag ninyo. Dili magbuot, mag-iaiyata din ninyo mga kabay. Again, ha, nag-live ka sa Facebook mga kabay. Pwede kayo nyo i-search, ha, kuha ka. Personal account, Juvy Balneg, J-U-V-Y, space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo mamutanaw sa atong TikTok live. I-search lang 93.1 FM Radio Cebu. And if

favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 Kavimes! Mountain Year! Oy, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta ito mga Kavimes? Mga guwapo, guwapa, dira? Kauban gabo niyo mga Kavimes, ha? Ang pinakagwapa, oy, of course, kung guwapa mo, mas guwapa ko! Never magpalabaw si Ate Bay because nga naman, kisaban mo, hi! Oy mga kabas, kauban nga po ninyo ha, ang sabaan pero hitsuraan. Wanay lain pa kini si Ate Bay. And of course, ang hinungdan nga nung ipaningot si Ate Bay nga murag asinaw lagi kagang naong Ate Bay. Glass skin, dilili glass skin, singot ni singot. Oy mga kabas, we have DJ Jong on the ano nag-ingon dali ay sa joke kayo yung mga kanta Ate Bay. Of course, automatic na. Basta mga vibe mix DJs, gali mga ka-vibes. Ay, ginoo ko lupik pa'y nakainom kay makasayaw, gyud mog ahat. Mga gina siya mga ka-vibes. Again ha, sa mga ganahan, makita sa mo ang kagwapo o kagwapa. Pwede kayo mamutanaw sa ato ang live. I-search lang Juvy Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo mamatawag sa ito ang linya kung na may ganahan ipang greet on air. Ito ang linya

Oy, mayang, mayang, mayang gabi. And shout out na nato mga ka-vibes. Na sila po, lapo. Ilabi na ni ka-vibes, Jerry Yan. And hello po na ni ka-vibes, Edgar Galbe. Good evening, dira. Ang DJ Bay, ang ganda mo na. Kailangan ginig pa fireworks o pakuhaan nyo na to ang mga kagwapa di rin, no? Oo. Basta kipaningot na di rin. Ay, maglabi, maglagkataon sa ako, malabi. Ah, shoutout pa din ni Kavibes, Rosalinda, Rosalino, kay Roge. Good evening, DJ. Shoutout sa tanang mga taga Kalagasan, Arga. Ay, hello, di ay ni Kai. Kasi ba ni si Kai? Ano siya nga, miss, ni Agi na dyan sa ako ang kuha. Ni Agi na kasa ako ang FYP. Kai, kasi ba ni si Kai? Bisa na gunahulong. Kasi ba ni Kai na ako ang kaila ba? Udangin salamat ha, Kai. Shoutout ni Modera kay ni Agi dyan in tawon ko sa imuhanga newsfeed.

0: Retro untuk Nagyon. Oh ya guys, ha semua malam ini ngoron mayang gabi, welcome sa programang Sabado Sunset. Kung saan kita pahungong ni Moderati B, lahat ako energy si Gigsayaw diri, oy! Kaya si DJ Jong, bantay lang ako ikhumar, gira ni Gigay Murag Muni, iwang Jong ko ikhumar, ani Gion. Daging salamat ha sa itong mga ka-vibes nga padayon nga nagtanaw og naminaw karon. Hello diay ni ka-vibes Amil Montecalvo, mayang-mayang gabi i. Ogi ka ni ka-vibes Edgar Bunal, DJ Jong. Namunal gid mayo si DJ Jong diri, ang nangalabhag yun itong mga naw diri si Kiksayaw gyud. Ako eyeliner diri, wala gyud nagkatibaog yun. Shoutout sa ito mga ka-vibes nga naminaw nagtanaw karon. Hello ni Russell Rigidor Jr., ni Alexa. Oh, hello Alexa. And of course, sa mga naminaw karon, dira sa Mingarilla Cebu, sa ako ang teacher pag elementary. Hello ni Ms. Rene Abad, nga naminaw po. Aga na sa ito mga ka-vibes, pwede kayo mo mag-send sa inyo ang greetings. Pwede ninyo i-comment sa ito ang Facebook Live. I-search lang, J-U-V-Y space Balneg. Pwede po sa ito ang text line, 0995-472-0802. Mga ka-vibes, we'll take a very short break. Lasa kayo muna, nanimako na siya tibay din. Eww! We'll take a very short break sa ito ang pagbalik mga ka-vibes. Andam-andam inyong energy kay more sayaw, more pasingot, more lami nga mga tuka. Din lang gihapon, sa yung favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes. Mauna ni!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu, Ka-Vibes. Mauna ni!
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni!

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Maunang wala pa tayo uyab, kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man. Maoy na ni!
3: Kabays, kabays, kasama sa awanan.
4: 10, 9, 8, 7, your favorite artist.
5: You were dancing through the lightning strikes.
4: 6, 5, 4, your favorite hit song. Three, two, one. FM Radio Cebu's weekly countdown. Favorite music rundown. Saturdays, 12 noon, dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1. Kavibes, mauna ni!
6: Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni eh.

0: Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Ka-Vibes. Mauna ni!
1: Mauna ni!
0: Sabado, Sunset, 5 Mix, DJs. On the mix is DJ.

malam sa programang Sabado Salsa. Karon dili magduwa-duwa, pwede kaya mamutan sa ato ang live o ga mag-comment sa inyong at inyong greetings or shout out sa mga nag-celebrate silang birthdays dira, ilang anniversary, mga nagdugay sa relasyon kay wala pa nasakpan. Why? Pag sa ato mga ka-vibes nga nag-fiesta, we sana all bakena man na may plano mahatag-ugulo sa lechon. Diba mga ka-vibes, pwede kayo pumunta lang sa ito ang live ha. I-search lang Juvie Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Or sa ito ang TikTok, ang nag-live na 93.1 FM Radio Cebu. And of course mga ka-vibes, kauban nga po na ito karong gabi una. Oo, nag-iisa, walay kauban. Siya nag-yun hangto na alas 9 mga ka-vibes. Grabe ka ligon, grabe ka banggiitan, mas gahi pa ni DJ Kim Yan. Mga kabayas, ito ang kauban karon, wala, ilahin pa, ha? Vibe Mix DJ John.

doon ako rin, no, nga nag-fiesta, nag-celebrate silang fiesta, mga nagpakaon, mga naipalitsyon, sana oh! Oh, speaking of fiesta, hello, dining at Vibe Mix DJ Marvin Motovlog, ni Pitikerong DJ, no? Shoutout Ate Bay, happy Saturday, mayong gabi sa itong mga kabayos, ganaminaw. Shoutout di ay ko sa mga kauban, diri, DJ Rico, DJ Ricas, diri sa may Barangay Lanas, Fiesta Celebration. Ay, basin, huwag na mo yung mga palitsyon, dira DJ, ha? Panghatag mo, ihapit, diri sa radio.

Oz, yung favorite music radio sa Cebu, 93.1 Kavibes! Mau na ni! Of course, ato ang mga Kavibes, nga namin ang karon. Kumusta, kumusta ang mga singot? Pahiri-pahiri kayo mga... Nabot din ang baho sa ilong ko eh. O, kaniba? Alak ko ninyo, kanin si DJ Jong mga Kavibes. Hindi nyo kinalan hagiton nga Musaya. Okay, Musaya, ano ginig iya, ha? Diba? Asa mo kita mo, pinapinaanaana. O, mara mag-lupig pa may bitin. O, may bukog mo. Grabe ka, humok sa lawas, girl. O, shoutout. Yes, ito mga Kavibes, dira karon nga nag-inom. Samtang

0: Joshua, Maya, Maya gabiin mo din ako. Maya pong gabiin, John Warly Sondra, sayawin na Ati Bay o DJ Jong. Ano, bitaw ko ninyo. Di na mo mistil mo, ingon nga sayaw kay kami diri. Bahalag singot o ganimaho na niya mo mga ilok mo, sayaw mo, sayaw. Shout out po dahil ni Kavibes Lambert, nga naminaw ko ron sa sayaw. Si Bunga! Uy, mayong-mayong gabi niyo dira. Hello po ni Naxor Agbon Albarak, Albaraksin. Nga namino og nagtanaw sa ato ang live. And na po dira sa ato ang TikTok. Hello DJ Ati Bay, mayong gabi i. From Palanga, Tika. Palanga po ka, ayaw Tika, uy. Magtanaw ito mga ka-vibes. Kapadayon gihapon ang pag-tune in sa 93.1. Niapilog sayaw. Niapilog pasingot. Mayong-mayong-mayong gabi. Dira ninyo ang tanaw. Mga ka-vibes, we will take a very, very, very short break lang sa, no? Para sa ito, mga ka-vibes, nagipaningot dira, kinahanglan mo ino, magtubig. O niyan, taon-taon, andama niyo ang energy. Okay, kung nakasayaw mo karoon, mas makasayaw pagin mo, o niya, sa mo ang pagbalik, dira lang gihapon, sa yung favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 ka-vibes. Mauna ni!
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Goodbye! Goodbye!
4: Di pala may anra ta, pero sa lain na higugma, mauna ni!
5: Goodbye! Goodbye! Kasama sa awanan.
3: Goodbye!
2: Goodbye!
4: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saat. Mauna ni!
5: Vibes, the vibes, kasama sa awanan.
6: 10, 9, 8, 7, your favorite artist.
7: Yes, sir. You were dancing through the lightning strikes.
6: 6, 5, 4, your favorite hit song.

minutes of our program, mga ka-vibes. At mga ka-vibes, nagandaan pa mo apas sa ilang mga greetings o shout-out. Pwede kayo mo mag-comment sa ito ang Facebook Live, mga ka-vibes, ha? I-search lang ang ito ang personal account, Juvie Balneg, J-U-V-Y space Balneg, B-A-L-N-E-G. Pwede po kayo mag-comment sa ito ang TikTok Live 93.1 FM Radio Cebu or mag-message sa ito ang text line 0995-472-0802. And of course, mga ka-vibes, kauban gihapon ato karon, wa nailain pa, Vibe Mix DJ John!

55 gradyon sa kagabihan. Kumusta? Man ang mga ilok dira. Sa tawa ka, Vibes, ganamino ka ron. Good evening. And sa mga kipaningot, hala, sige. Trapuhin lang kayo maglabot, nagidiri ang bahwa. Ay, shout out yan ni Ka-Vibe Cecil. Mayong gabi, DJ. Shout out din sa Univille, Kasambagan, Cebu City. Shout out po na ko akong asawa nga si Rosalie Bantoy. Uy, sana all, diba? O, basta nalagay mga guwapang asawa, ipa-shout out din na permig yun. And of course, shout out po na ko sa akong teacher, no? Pag elementary, nga namina, umagtanaw sa ato ang live. Hello ni Ma'am Remy Abad. And of course, sa ilang principal karon. Hello ni Madam or ni Ma'am Lady Lu Gulay. And speaking of mga teachers, no, hapit na good food ang klase. So sa mga

0: Si mga ka-vibes, and speaking of ting klase, mga ka-vibes, narating ipahiga yun nga servisyong ka-vibes, Brigada Eskwela 2026 sa Barrio Luz Elementary School. And of course, that is with in partnership with A-Plus Paints. A-Plus ang pintura ko, JNT Express, Excel Up Training and Assessment Center Incorporated, Salon de Rose, Naval Forces Central, and of course, Simply Share Foundation Incorporated. Yung mga ka-vibes, muna atong usa sa ato ang ipahigayon nga palipay. Of course, tabang po nato para mas nindot ang mga eskwelahan, especially sa ato mga estudyante, mas lingaw mangyod o mas maganahan gyud sila mo eskwela kung limpyo o ganindot ang ilang eskwelahan. Aside nga, malingaw sila sa ilang mga kauban sa eskwelahan o ilang mga teachers. And of course, gusto po magpasalamat si Ma'am Renee Abad and Miss Lady Lou Gulay from Tubod Elementary School. Kay sila mga ka-vibes, nakadawat o libre nga pintal para sa Brigada Eskwela. Of course, that is from A-Plus Paint. Dagang kay salamat mga ka-vibes. And of course, for sure, dagang kay mga nag-atang, naghuwat nga mutingog na gyod. No, aside sa lamig kayo gistiping, daghan ni siyag boundary nga mga greetings mga ka-vibes. Ato ay nang i-on ang microphone ni DJ Jong. DJ Jong, go ahead, si mga greetings pa shoutouts. And of course, plug na pod. Ugo kung ganahan sila i-book ni mo, asam sila pwede maka-message sa imuha.
1: Right, mayong gabi sa itong mga ka-vibes nga naminaw karon. Mm-hmm. Og nagsayo-sayo nga gipaningot na gidjila og maayo.
0: Tungod gidani mo ba yaha?
1: Wow, tungod ni natong duha.
0: Oo.
1: Oh, og sa nila day, shoutout ay ko nila ni Chardy Gomez diha sa Vertex GMM day 3-0 na gidilang balibol ko nga kwan.
0: Og
1: ni Snow White Ruby diha sa Cebu nga. Og nila ni kwan ay ni Roxanne Albarracin na kung kauban diha nga sa trabaho nga sila Snow White Ruby, Roxanne Albarracin taga ay dili lang natin mention para din ninyo to. sa akong mga kaubanan diya, sa akong family diya na Josephine Firolino Herodias, mm-hmm. Nilger Herodias, Mac Niljan, Carla Kay, o ni Nirel Jan ay daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Naminaw gid sila diya sa barangay Umapad diya, Purok Tambis. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw o sa atong mga ka-vibes diya nga Tagalapu-Lapu.
0: Mm-hmm.
1: Kusog kayo rin ang atong kwan, 93.1 FM Radio Cebu. O diya sa taga Cordoba.
0: Mm-hmm.
1: Atong mga kamiguhan nila ni Ninil Baring, DJ Nil. Sa ato nila ni kwan, sa adaghan gini sila nila ni ako mga clerk. Among mga clerk kayo sila ni Giselle, Maribel English Agbay. Shoutout diya, shoutout. O sa imong family diya, Agbay family o English family. O sa ako sang family diya sa Oslob. Nila sa mga Ferolino families, og diya sa Negros, Herodias family. Og shout out ko nila ni DJ Lames na sila ron sa Negros ay Villahermoso. Diya sa ako gyapon sa ako gyapon ang kwan, lugar gyapon sa Negros. Og daghang salamat sa atong mga ka-vibes.
0: Oy, daghang salamat DJ Jong ha. Oo, akabaw mo mga ka-vibes. Gikan pa rin siyang trabaho ni Straight Lahos yun siya dire para makatukar sa ato. And the first time na ako, nausa lang ako ang Vibe Mix DJ. So grabe daw kayong salamat DJ Jong sa paggahin.
1: You're welcome.
0: Oras. And of course, sa ibang talent o skills, oy. Grabe mga kamis, makasayo kita sa mga tukar ng DJ Jong.
1: Thank you.
0: Thank you so much DJ Jong. Oh, pahabol ng shoutout ni Snow White Ruby o sa tanang mga taga Sibunga, Sibug ni Sherilyn at Sherilyn Comendador. Oh, mga kaup.
1: Nanakoy?
0: Oh, lalakalipaw
1: ka. Sherilyn Comendador, patay kasabahan niyo kuhan ikaw eh.
0: Patay kita niyo.
1: Patay Sherilyn Comendador. Ma'am Sherilyn, amo na mga pinakagahi ng mga MR diya. O sa ako dahing manager diya eh.
0: Mm-hmm.
1: Sa PPIC manager na si Ma'am Lila Gabion. O manager sa supply diya si Ma'am Zinit Zumabal. Dagan salamat sa atong mga ka-vibes eh. Atong mga taxi driver, atong mga driver nga gipaminaw kita, pirmi.
0: Oo, atong mga bus drivers kira nga mapahilong-ilong lang.
1: Maura ginailang kwan yun, kalipay sa mga para dili sila layon mag-drive nga, nasa sila karga nga chicks.
0: Boy!
1: Right!
0: Kamu mo, gimana? Gimana? O ano ba mga kabayos, huwag ka ba maminaw aning mga yun aning nga tukar, bawo lang yun, ugduka on ba mo, katong mga driver dira nga hilom-hilom lang for sure kailangan mga lubot dira nag-igwad-igwad na na oh. Nakaganda kayo, salamat DJ Jong sa pag-auban na to karon.
1: You're ang welcome day Ate B.
0: Oo, daghan kayo salamat lingaw kaayo ko imbis sakit kaya ako ang kalawasan kay kagabi inugay kay ko na only
1: mag-exercise lang concert, lagi ako na
0: muna ginang imposible kayo kaayo kaon daghan sayaw daghan po sa Sabado tungkol na Sabado sad. Salamat DJ Jong and of course gusto po ko magpasalamat sa tanan itong mga ka-vibes. Nga ni uban na ito karong gabi una sa mga nag-comment sa ilang mga greetings, sa mga niapil og saya, mga niapil og pasingot, sa mga ni uban ginamo up until 9 PM daghan. Kaya salamat mga ka-vibes. Hatagan ta mong pilit kayo nga halok. Of course, daghan po kayong salamat sa ato ang banggiitan nga technician, ato ang engineer Teo Virgilio Villanueva sa pag-uman namo karong gabi una kaning ato programa mga ka-vibes. Dili gyud ni lingaw, dili gyud ni successful kung dili tungod sa ato ang mga vibe mix DJs o sa ato ang technician nga grabe gyud ang pagtabang sa ato ang basta programa nagali adi gyud na matulog di gyud na mukaon. Salamat, Tio Virgilio. And of course, masunod na ang programa. Ang kanyang mga ka-vibes, ha? Inyong ang makauban nga DJ karon. Hilig og pickleball. Diba? Ano sila mag-exercise kung nata dapat para dili ko nata dabli masuko. Pero pagkagahapon, muraga, gisapon kito siya kay gihimong tantaran ang iyahang pickleball nga paddle. Ang mga ka-vibes, ang ato ang grabe ka-active, no? Oo, lupik pa yung pickleball champion. Ani, masunod na ang programang Bedtime Stories. Kauban niya sa DJ Kim Yat. Kini si Ate Bay, mga ka-vibes. Daghan kayong salamat. You have a wonderful and fun weekend. Dari lang gihapon sa yung favorite music radio 93.1 ka-vibes. Mauna niya, bye-bye!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
2: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
3: 93.1 FM Radio Cebu Kabayes, mauna ni.
2: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

mga istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, diri lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.

exactly 9:42. Alas 9:42 na itong oras, Mega Vibes, and you're still listening to your favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1. Mega Vibes! Mauna ni! My name is DJ Kimmy at Mega Vibes on this beautiful Saturday evening atong pitsa karong adlaw, Mega Vibes, May 30, 2026, second to the last day, no? Sa buwan sa Mayo, Mega Vibes. Mayong-mayong gabi isa tanan. Welcome, ladies and gentlemen, to the show. Labi na sa mga ka-vibes na itong agipiling magpundo sa balay rong mga orasa. Kaya nagtipid, no? Nagtipid, mga ka-vibes. Kaya mo pa ganay pagsulod sa swildo gahapon, hurot na dayon. Amen? Amen. mga ka-vibes, kay... Ano naman, feeling na ako, nabungol lagi ko. Ay, para. Naraday dire. Feeling na ako, kinabungol ko ako sabot sa ungibati. No, na iba, no? Mapagani pagsulod sa sweldo last night. Like me, no? Oo, actually, nisulod ang sweldo gahapon. O niya, nanday ni chat, no? Nga maningilay. Dali kayo. Grabe, no? Pamaol na lang ko na yung nahibilin. Mga ganyan, no? Pamaol, kasakit na lang nahibilin, mga ka-vibes. Pero ang importante, diba, at least natin, ginagmay nga makuot-kuot, mga ka-vibes, para makaprovide sa atong mga panginahanglan sa matag-adlaw. Ano importante? Anyway, it is now exactly 9:43, mga ka-vibes. Ang sweldo ko nung murarag ice, dalira ko nung matunaw. Mau ba? Ang sweldo, mga ka-vibes, murag snatcher, dari lang mawala. Or diba, murag X, mulabay ra. Ay, nako. Anyway, mga ka-vibes, no? Lahi may makuot ko, no? Pwede po na, depende. Okay na nang kuoton, basta bagong ligo. Yuck, see you! Mayang gabi inyong tanan, mga ka-vibes. 9:44 itong oras. Igo rang mahikap ang sweldo. Ugma, sinsilyo na rin nahibilin. May gani ka, nakahikap ka. Kami, narayon sa bank account. Kay bank to bank man, automatic deduction. Ay nako, laban lang yun na mga ka-vibes sa atong kinabuhi, no? No? Anag yun na mga ka-vibes. Ang importante na tayo giswelo. Noon ka andang mga daghantag mga bayranan, tapos wag yun tayo nadawat bisag piso, no? Sa mga tag-ikabayad, ana. Alright, sige, it is now exactly 9:44. Siyempre, oras na po para sa lain na po nga bedtime stories. Broadcasting live, mga ka-vibes. Gikan diri sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. And syempre, mga ka-vibes, live sa tano sa itong mga social media platforms, live ta karon sa 93.1 FM Radio Cebu Facebook page. I-search lang ninyo, mga ka-vibes, 93.1 FM Radio Cebu. If ganahan mong makita sa akong lawas o kalag, ay lang kalag, lawas o panagway, no? Naka-live ta karon sa 93.1 FM Radio Cebu, mga ka-vibes, no? And syempre, naka-live po ito ginagmay sa akong TikTok. You can search at FMR Kimiat. Naka-live po ito diha, mga ka-vibes. Ginagmay lang good, no? Pero, mas naisip mo tanaw mo diri sa atong Facebook. Kay tinaw kaayo, nice ang camera. Sa akong magong TikTok, though kuan, though dool siya, murakog nahuot sa inyong mga cellphone, no? Okay? Our story for tonight, mga ka-vibes, sa nakabutang pa sa caption na to, gugma nga taliwa sa tanang pagsuway, gugma nga taliwala sa tanang pagsuway, magmalipayon ka ha sa katapusan? Oh! Kaya syempre sa atong relasyon, daghan mo yung mga panuway, panuway ba? Daghan mga pagsuway, no, sa relasyon, no? Daghan kayo mga trials nga agian sa matag managuyab, no? Labi na sa pag-abot sa paglungtad sa ilang relasyon. Usahay, diligyod mo lungtad, mga ka-vibes, tungod sa mga panuwa, panupagsuway. No? Ang pangutan na nga taliwa sa tanang pagsuway, nagpadayon ang ending, kanabangin anang klaseng relasyon, in the end, magmalipayon ba? Is it an assurance, DJ Kimiat? Daghan naming mga pagsuway nga naagian, mulungtad kami hangtod sa hangtod? Muna'y pangutana, mga kabay. Shout out ni Aquarius Lapad, idol. Sa LS ka before, idol duty ka. Salamat, Aquarius Lapad. Shout out from UAE sa iyang family ko na sa Karkara, Cebu. Yan, good evening. So, di na DJ kay Murag title palang daan, nindot na ni siya nga storya. Gika ni Mabi0197. Depende kung ano sitwasyon, DJ Kimiat. O, atong tanawo, no? Ang sitwasyon, ano yung atong letter sender karong adlawa nga si Aya. Aya ba? Si Aya, tama no, Aya.
ang pangalan sa atong letter sender. So if ready na mo, ready na sad ko, just one story kay medyo taas gyud ni siya mga ka-vibes, no? Akong gitan-aw balik ang storya, medyo taas-taas gyud na masigma makutasan ta ni. Kapira ra ba gyud akong dala-dire, wala ba ko tubig. Basiga, mamalihog niya kong tubig dire. O niya, tiyo, kaya marag taas-taas niya itong surya. O niya na lang. Basiga, makaya ra, no? No way to be guy. No? Pero if hindi kaya, mo break ta kadali. Wala makainom kong tubig. Ha? Anyway, mga ka-vibes, 9:47 na, alas 9:47. Without any further ado, mga ka-vibes, to everyone watching right now, sa asa mo na minaw, no? Pwede mong sa Facebook mo na minaw, sa radyo, ipanabi sa inyong mga higala. No? Ang atong pagsibya diri sa 93.1 FM Radio Cebu. Our story for this evening is from my email. I-email yun mismo sa ako, djkimiat@gmail.com. And sa mga ka-vibes atong ganahang mo tambag, ganahang mo react sa atong story, text lang mo 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Okay, you're ready. I'm ready. Everyone is ready. Di na ito maglangay-langay pa mga ka-vibes. Hindi guwapa vlog di ay no sa atong Facebook fanpage. Don't forget to like, follow, and share. Please repost. Heart, heart, heart. Repost, share. Ginaot nga, dili na supak sa inyong kabubuto ng pag-repost o pag-share, anak mga ka-vibes, na kung kalipay na namo diri sa 93.1 FM Radio Cebu. Without any further ado, ani ana, ato na pagbasa na itong story ako ng gabi una, mga ka-vibes, alang sa atong FMR Bedtime Stories.

0: Mayong gabi, DJ Kimiat. DJ, please hide my identity. Itago lang ko sa pangalan nga Aya. Og ang lalaki sa akong kinabuhi, nga mo'y lalaki, aning maong storya ha, itago na to sa pangalan nga si Miko. DJ Kimiat, I wrote this letter tungod kay ganahan ko nga mo share nimo og sa imong mga tigpaminaw kabahin sa akong storya og hinaot nga kuyugan ko ninyo, DJ Kimiat, or kuyugan ko ninyo sa pagsubay ning akong kaagi kabahin sa usa ka relasyon nga mo'y dakong tipik nga kabahin sa akong kinabuhi. DJ, kung naamoy angay katunon sa gugma, mao tingali ni nga dili sa tanang nagkadayon or dili tanan nga nagkadayon o dili tanan nga niagi sa daghang bagyo mao'y magkadayon sa katapusan. DJ Kimiat, it started when I was 20 years old. College student ko kani adto, DJ Kimiat. During that time, focus ko nako sa pag-eskwela. DJ, daghan kong mga pangandoy para sa akong pamilya. Akong kinamagwangan. Ako ang gisaligan sa akong mga ginikanan. Pero si Miko, lahi kayo. Working student siya, DJ Kimiat. Dili dato, dili gwapo sa pananaw sa uban. Dili sikat, dili athletic, dili pud maayo manamit, baduy kaayo. Pero naa siya'y mata, DJ Kimiat. Ang iyang mata nga grabe makapafall. Ang iyang mata nga daw kumuton ang imong kasing-kasing. Our story started in an ordinary day, DJ Kimiat. Atong adlaw nagtambay ko sa library. Accountancy man ko, DJ Kimiat, muna naglisot kong solve sa usa ka problem namo sa accountancy. Labad na kay akong ulo, sigigtan ako sa libro. Kalit nga, dunay nitingog nga lalaki sa akong kilid. Hunday siya, sayop imong formula. Natandog ko kay siyempre nagtuon biya ko. Kaya ako, excuse me, kailat ha? Ningisi siya. Hunday siya, gamay. Paglingin ako, huwag ko kailan niya, DJ Kimiat. Mura siya, stranger nga baduy kayo manamit nga murag walay kaligo. Mauna akong first impression niya. Pero pagkakita nako sa iyang gisuwat sa papel, igitunol sa ako ang formula, sakto man. Ug tungod niya nahuman nako akong assignment. So kad-ato ni Jay Kimiat, pirmi naming magkita usahay sa library, sa canteen, sa hallway. Murag gituyo bitaw sa universe ni Jay Kimiat nga magkita mi kada adlaw. Mao kabantay ni Jay Kimiat that slowly he was becoming a part of my daily routine. Hangtod sa usa ka adlaw ni Jay Kimiat, may absent siya. Dito ko naka-realize ni Jay Kimiat nga importante na dai siya para sa ako. Kalit ko nga nangita niya, kalit kong gimingaw niya. Ni-message ko niya, walay reply. Pagagabiin, itubag na yun siya, ingon siya, sorry ha, nako sa ospital. Nabalaka ko ni Jay Kimiat kung ano, abinakog na unsa siya. Ang ending, nasakit dahi ang iyahang mama. Ug dito na nagsugod ang tanan. Nagkasuod nami, hangtod sa naabot sa punto nga, nakailan ako sa iyang pamilya. Nakailan na pud siya sa ako ang pamilya. Ug diha pud nagsugod ang amuha ang mga pagsuway sa among kinabuhi. Ila-ila pa lang gani, DJ Kimiat, ha? Ingunday na akong papa. Huwag kay kaugmaw na ng tawhana. Di ganahan akong papa niya, DJ Kimiat. Mojo na gisulti sa akong amahan. Sakit kayang paminawon. Labi na kay kahibaw ko, DJ Kimiat, nga bisan pagdilikwartahan si Miko, kugihan siya. Pero sa mata sa akong pamilya, it's not enough. Tungod kay dili siya dato. Dili siya gikan sa maayong pamilya. Dili siya ang lalaking ilang gihandom para sa ako ah. Daghang gabi, DJ Kimiat, nga maghilak yung ko tungod ana. Dagang mga higayon nga muingon ko or muingon si Miko. Aya, kung gusto ka, dangon na lang tani. Biyaan na lang tika. Pero every time nga muingon siya ana, DJ Kimyat, mas muligon ang akong desisyon nga ipadayon ang among relasyon. Kaysa tanang lalaki nga akong nailahan siya ang tawo nga tinuod na akong nakitaan nga naningkamot para sa iyang pamilya, daliwala sa kalisod sa kinabuhi. Imagine DJ Kimyat ha, manarbaho siya buntag, muskwila gabi, matulog og balik tulog ka oras ra, mubangon og balik, mutrabaho na pod. Unya usahay maghatod pa siya sa iyang mangod sa eskwelahan. Kinsa may dili mahigug maana, di ba? I know dili siya kwartahan, pero grabe siya maningkamot. Bisag kontra akong pamilya sa iyaha, DJ Kimyat, I decided nga magpadayon ang among relasyon. Bisan pa man og naay mga panaglalis, bisan pa magpirmi kong kasab-an sa akong mga ginikanan, bisan pa gikuhaan akong cellphone, bisan pa gitid-an ko makikita niya o mulaag kauban siya, nagpadayon mi. DJ Kimyat, I was thinking, basta makaya to na mo, magmalipayon ming duha. Nagtuo ko nga muna to ang pinakalisod nga problema sa among relasyon. Dili pa di ay. After graduation, nakatrabaho ko. Siya, wala, DJ Kimyat. Wala siya naka-work. Unom kabuwan siyang nangita og trabaho, DJ Kimyat. Unom kabuwan siyang siging gireject. Nakita ko, DJ Kimyat, sa iyahang kaguol, sa iyang kapildihan. Makita na ako sa iyang mga mata kada gabi nga maghilak siya apan itago lang niya ang tanan. Ug kada higayon nga mawagtangan siya paglaom, kupta na ako ang iyang kamot, muana ko niya. Miko, love, makairan ni na to. Muna'y pirmin akong isulti niya, DJ Kimyat. And eventually nakita siyang trabaho. Na-happy na mi. Or I thought so. Dili pa di ay. Kay human sa problema sa trabaho, problema sa kwarta, miabot pa ang laing problema, DJ Kimyat. Tungod kay sa iyahang trabaho, kinahanglan niyang ibalhin sa Davao. Ako, nagpabilin ko diri sa Cebu. The first time nga nagkalagyo ming duha, I was thinking, kaya rani na mo. Diba, uso naman ang LDR karon, ya, na na may technology, na na may video call. Nakaya ganit nila. Siyempre kami makayad sa namo. Pero DJ Kimyat, sayon ra ingon no. Pero lahi na jud basta ikaw ang naa sa sitwasyon. Lahi kung ang tawo nga imong pirming kauban, kalit na lang nga mawala. Nga hangtod cellphone na lang, hangtod pictures o video na lang. Lahi kung ang imong kinahagkan o ginagakos sa matag adlaw mahimong video call na lang. Lahi kung ang imong ginahilakan, ang imong ginahag, ang imong crying shoulder or shoulder to cry on, di na nimo mahag o di nimo mahikap. 1 year, DJ Kimyat, nga nag-LDR me. We decided nga we will fight. Nakayano na mo og tuod man nakaya ra. Pirmiming magtawag, pirmiming mag-video call. Every time mag-video call me, kana pa yung binuntagay. Kanabitang uso karon nga mga tulog ming duha pero naka-on ang video call. Nigmata na ako, DJ Kimyat. Ini talaga sa akong cellphone. And we love to talk about our future. Balay, kasal, mga anak, mga damgo, usahay lalisan pa namo pati ang color sa pintal sa among giplano nga balay. Unsay motif sa among kasal? Kung beach wedding or church wedding ba? Kung pila ka buok anak? DJ Kimyat, makaremember bitaw ko, makaingon jud ko ga, happy kayo mi ato. Kana bitong murag klaro na kayo ang among plano, ang among padulngan. Murag sigurado na kayo mi sa usag-usa. Sigurado na ko nga siya nagyud. Pero usahay ang kinabuhi, DJ Kimyat. Moy muhimo og laing plano. Destiny has its own plan. And this is something that we can't do nothing. Wa tay mahimo, DJ Kimyat. Ang among LDR naabot sa punto nga dili na okay. Nagsugod sa ginagmay mga butang like delay nga reply, sa high missed calls, mga canceled plans, mga simpleng butang, DJ Kimyat. Pero kung imong tapok-tapokon, DJ Kimyat, mahimong dakong problema. Nabantayan ako, DJ Kimyat, nga di na kayo may magstorya. Nabantayan ako nga di na kayo may happy. Mura siya magdali basta manawag ko. Na siya, maadto na daw siya, kay na siya ibuhaton. Nabantayan ako nga na yung mga adlaw nga wala na milaing maistorya, DJ Kimyat, sa usag-usa. Mayingon rami og, kamusta? Okay ra? Ikaw na. Ikaw na ka? Oo, humana. Yan na na. Di na parehas before bitaw, DJ Kimyat, nga dagan kayo may mga topics, dagan kayo may mga gustong storyaan. Nahimong ingon-ana na lang ang tanan, DJ Kimyat. Mura bitaw, dili na espesyal ang among communication. And the connection is slowly fading away. Pero taliwa ni ini, DJ Kimyat, wala d'yo inibuhi na mo. Wala d'yo na mo gibiyaan ang usag-usa kay lagi. Human sa among mga naagian nga problema. Human nga gikontrahan siya sa akong pamilya. After all the sacrifices that we've made, dili na mo madawat, DJ Kimyat, nga ang distansya ray makapil di na mo. Maunang nagpadayon mi. Ni fight mi, DJ Kimyat. We fought for each other. We hold on to the promise of love. But we didn't know, DJ Kimyat, that while we are both holding on, both of us are slowly drowning. Hinay-hinay naming nalumos, DJ Kimyat. Sa punto sa among kinabuhi nga nagkalayo minimiko, nagtuo ko nga ang among gugma, igo na para malangpasan na mo ang tanang mga pagsuway. Kanamang kung kasagaran nga makita nato sa mga salida o madungga nato sa mga kanta, nga basta naa ang gugma, makaya ang tanan. I hope inga na lang kasayon, DJ Kimyat, no? Pero walay nisulti na ko, DJ Kimyat, nga usahay, bisan og tinuod ang gugma, love is never enough. Siguro sa totoong kanta, nga sometimes, love just ain't enough. Sa ikaduhang tuig sa among LDR, nibalihin kong trabaho nga nahimong mas demanding. Mubangon kong alas 5 sa buntag, muuli kong alas 9 sa gabi, usahay ka po ay nakaayo ko nga matulog samtang naghuwat sa iyang tawag. Unya siya pod, mas nida ko na ang iyang responsibilidad sa trabaho. Usahay mag-overtime siya hangtod kaadlawon. Kung dunay panahon nga bakante ko, siya pod ang busy. Kung siya ang libre, ako na po'y walay panahon. Morabitaw, destiny itself is finding its way nga dili mag-abot among schedule, DJ Kimyat. At first, masabtan pa namo, mukha namig, okay ra na love, para rabitaw ni sa itong kaugmaon, para ni sa future na to. May inanang alinya, DJ Kimyat. Pero samtang nagkadugay, nabantayan ako, DJ Kimyat, nga murag, we were pretending that it's okay, even though it's not. One night, nagstoryaan na yung DJ Kimyat, that was the first time ang istoryahan na yung sulod sa usa kasi mana nga wala may magka-istorya. Unlike before, DJ Kimyat, nga almost every night, twice a day, three times a day. Sa di pa matulog, napay magduha-duhag paong kung kinsay unang mo off sa tawag. Pero this time, DJ Kimyat, 1 week ming wa nag-istorya, mao nang excited kong makadungog sa iyang tingog. Pagtubag niya, nakabantay dayon ko, DJ Kimyat, nga lahi siya. Bugnaw. Hilom. He was not there in our conversation. Monang nangutan ako. Kapoy ka? Tingon siya, oo. Kauna ka? Oo. And then nahuman. Wala na ko'y masumpay. Hilom, DJ Kimyat. The silence is deafening. Hilom kaayo. Naglibo ko unsaon pagsumpay. Hangtod sa ako nalay sigig pangitaw topic para lang ma-extend ang among call. Kay first time naman yung nag-storya in 1 week. Ako nalay sigig paningkamot nga magpadayon ang among storya. Then eventually naana siya. babay na, kaya matuog na ko. I said bye. Mo I love you paunta ko DJ Kimyat, pero iyang giputol ang call. Hala oy, nagduda lagi ko ani. Unsay duda ninyo guys? Unsay duda ninyo? Kamo diha nailain. Anyway, okay wow sa dagan sa storya ha. I don't know what's the continuation. Munang kuyogi ko ninyo as we discover no sa dagan sa storya. After the call DJ Kimyat, nihila ko. Nagbako ko ginilak. This was the first time DJ Kimyat sa among relasyon nga naka-feel ko nga ako nalay nagdala sa among relasyon. Ako nalay naningkamot para magpadayon mi. Pero pagkaugma DJ Kimyat, nagmahay kung anong nahuna-unaan ako na. Nabali akong huna-huna. Kahibaw ko nga kapoy siya. Kahibaw ko nga lisod ang iyahang trabaho. Mauna nga, instead nga paundayunan ako akong gibati nga daw ako nalay gadala sa among relasyon, gipatasaan na ako ang akong pagsabot. I told myself, face rani, mulabay rani, maokay rami. Pero DJ Kimyat, dili di ay. Muna na ito ang sugod sa pagkahugno sa among relasyon. One day, nibalik siya diri sa Cebu, nibisita siya bakasyon. Pagitaan ako niya sa airport, mura kog nibalik sa unang adlaw nga nahigugma ko niya. Mura gihapon ang iyang pahiyom, ang iyang mata nga maka-inlove kaayo. Mura gihapon ang laki nga akong gihigugma, sulod sa halos 7 ka tuig. Gigakos ko niya. And for how many seconds, murag nawala ang tanang kahadlok nako sa kinabuhi. Pero samtang nagkauban mi ato nga week DJ Kimyat, nga nagbakasyon siya diri, aduna ako'y nabantayan. Murag dili na parehas. Dili tungod kay wala mi nagigumaay ha, I know that we love each other. It's not the same DJ Kimyat tungod kay lahi na ang among mga kinabuhi. Lahi na among problema. Lahi na among kalibutan. Kung sa una ni DJ Kimyat, dali raming magkasinabot sa mga butang like asa mangaon, unsay tripping namo, unsa nga salida. Karon DJ Kimyat, bisag pagkaon og quick-quick DJ Kimyat, ang kinahanglan pagtaas ka diskusyon. Kay kuno di siya ganahan mo barug sa kilid sa kalsada. Kay kuno hugaw ang quick-quick. Mangaon mi og mang inasal, puha na siya nako. Dili ko no daghanon ang oil kay makahay blood daw. Labon sa una happy kay ming mangaon. Kanang mga butang DJ Kimyat nga katawaan ra namo sa una, karon lalisa na namo. Sa una makahuman mi og tulo ka oras nga istorya nga dili namo mabantayan ang oras nga nilabay. Karon basta kami na lang duha DJ Kimyat, usahay wa na mi topic nga maistoryahan. And that realization DJ Kimyat, masakit pa DJ Kimyat kaysa among mga tinuod nga away. Hikinimanggod among nasinati karon sa among relasyon, dili tungod sa third party, dili tungod ganay, dili tungod kay naay nangilad, dili tungod kay wala na gugma. I just felt like nagkalagyo na gyud mi sa usag-usa. Inahinay hangtod sa way nakabantay DJ Kimyat. Pagbalik ni Agdavao, nisamot ang among sitwasyon, DJ. Nagsugod na ang mga away sa mga gagmayng mga butang. Ngano ko nung wako ni reply? Nganong nakatulog ko ngawa? Nganong nakatulog ngawa na nawag? Nganong wala ko nung konsulting nga mag-overtime? Nganong wala ko ni update? DJ Kimet, mga butang nga kung paminawon sa uban, murag walay kwinta. Pero para sa mga tao, DJ Kimyat, that holds on to the relationship through communication, through call, through text, through the internet, it's a big thing. Kay kanat na lang connection namo, kanat na lang ang nagsumpay namong duha. O kung kanat mawala pa, unsa may mabilin DJ Kimyat? DJ Kimyat, there was this one time, usa ka gabi nga di yun ako makalimtan. DJ, it was my birthday.
1: Pero wala ko na nga yung regalo niya. Wala ko na nga yung i-surprise ko niya. Ang ako lang yung gipaabot ni Jay Kimyat, iyang tawag. Tibok adlaw kong naghuwat. Wa na ako giakatan ako mga bisita nga ni adto sa balay. Wa ko ni kaon. Naro ko sa kwarto, nagpaabot nga muring akong cellphone, muring ang messenger, Viber o guban pa. Wala, DJ Kimyat. Ni alas 12 na lang, next day na, wala gihapoy tawag ni DJ Kimyat. Naghinukto ko sa akong kwarto. Nagtanaw sa cellphone. Gahulat ra gihapon ko ni DJ Kimyat. Hangtod sa kalit na lang nitulo akong luha. Pag alas 3, nanawag siya. Nakatulog daw siya tungod sa kakapoy niya sa trabaho. Nangayo siya pasaylo o nasabtan man sad nako. Tinuod. Nasabtan jud nako DJ Kimyat. Pero bisan pag gisabot nako to, nasakitan gihapon ko DJ oy. Mo siguro ni ang saddest part about love. Kanang kahibaw ka nga wa niya gituyo, nga way sayop sa iyang gibuhat, pero nasakitan gihapon ka. We tried to fix everything. A lot of times. Many times, DJ Kimyat. Nag-set og schedule, kanang mag-video call me, kanang mutanaw mig movie together, mga surprise deliveries, letters, voice recordings. We tried everything, DJ, nga among nahibawan in this modern world of how to save an LDR relationship. Ug sa matag higayon nga medyo ma-okay, may mubalik ba akong paglaom? I tell myself nga, makaya ra yun ni. Pero kanabalik sa problema, ang problema nagkadako. Ug ang kakapoy nako nagkasamot. Usa ka gabi, samtang nag-video call ming duha DJ Kimyat, ambot unsay nakaon ako. I just ask, love, malibayon pa ba ka? Nahilom siya DJ. Ug sa iyang kahilom, murag nakadungog ko ug tubag. Dugay ka isyang nitubag. Ingon siya, oh man, okay raman, happy man. Pero I didn't hear the confidence, DJ Kimyat. I didn't hear the happiness in the reply. Kanabi tong tawo nga murag nagpasumangil na lang nga okay. Nga wagi kapoy bisag kapoy nakaayo. Mubod akong gibuhat. Kay siguro if mangutana siya sa akoa that night kung ikapoy pa ba ko o kung malipayon pa ba ko, po reply po kung oo man, bisag di na ko sigurado. After that night, I went to the church, DJ Kimyat. Nag-ampo ko. I prayed, DJ Kimyat. Tungod kay wala ko ilaing ng panan sa akong kakapoy. Kapoy na kaayo. Kapoy na sigig fight. Kapoy sigig hold on. Kapoy kaayo nga sigig salig, nga ma-okay ra ang tanan. And for the first time in our relationship, DJ Kimyat, this was the first real time nga nahadlo ko nga mawala siya. Oh, sorry, nahadlo ko dili sa pagkawala niya. Nahadlo ko sa posibilidad na no matter how we fight for each other, dili gihapon kami ang magkadayon. Hangtod sa nahitabo na ang pinakadakong away during the 8th year of our relationship, DJ Kimyat. 8 years na miani. DJ, wala ko yung plano nga isulti ang detalye. Kaya hangtod karon, wala pa ko nakahibaw kinsay sayop atong awayan namo. Siguro kaming duha ang sayop, or siguro kaming duha walay sayop, or siguro kapoy lang cute kaayom eh. Pero after that fight, DJ Kimyat, 5 days ming wala nagstorya. 5 kaadlaw, DJ Kimyat. Sa usab itaw ka relasyon nga naanad ka nga magstorya mo everyday, mura kog namatian, DJ Kimyat. Sige kong tanaw sa cellphone, sige check sa messages, sige hulat, isig patas anay mi sa among garbo. Di ko mo chat og una, di ko mo tawag og una, siya po. Dilipon mo chat, dilipon mo text. Hangtod sa ikalimang adlaw, nanawag siya nako DJ Kimyat. What a sigh of relief. Pagkadungog nako siyang tingog, nibalik ang tanan. Ang gugma, ang kasakit, apilpod. Nibalik po ang kahadlok nga mawala siya. Og labaw sa tanan, nibalik ang paglaom. But for the first time in our relationship, DJ Kimyat, atong higayon nga nanawag siya. Nakadungog ko niya nga naghilak, DJ Kimyat. Tinuod siya nga hilak. Dili bitaw same sa una nga pahilak-hilak ra kunuhay. This time, tinuod nga hilak. Pero ang iyang hilak, DJ Kimyat, dili hilak tungod kay naikasakit. Ang iyang hilak is hilak tungod kay gikapoy na siya. Ingon siya nako, aya. Aya pa lang DJ Kimyat. Kay baon ako kung unsa iyang isulti. Nitulo dahil na akong luha DJ Kimyat. Kay sa iyang tingog, nasabta nako ang usa ka butang. Na feeling nako di nako madawat. DJ, wala mi nag-away tungod kay wala mi naghinigugmaay. Nag-away mi tungod kay naghinigugmaay gihapon mi. Pero gikapoy na mi sa among sitwasyon. Kapoy na kaayo DJ Kimyat. Tungod kay dili kaming duha ang nag-away. Ang among kaaway kay ang panahon. It feels like we are both living in two different worlds. Nakapoy kaayong iabot ang duha DJ Kimyat. After that call DJ Kimyat, wa ko nakatulog. Pirming kabalik-balik ang iyang tingog sa kung huna-huna. Ang iyang paghilak. For the first time in 8 years DJ Kimyat, first time kong nakadungog niya nga nihilak tungod kay gikapoy na siya. DJ Kimyat, he used to be the strong one in our relationship. Siya'y tig-comfort na ako kay ako, hilakon kayo ko. Siya'y muingon na ako nga kaya ra. Siya'y muingon nga makaya ra na to ni. But for the first time, nadunggan ako DJ Kimyat. Nagikapoy na siya. Ang tao nga akong source of strength, muna'y gikapoy. Pero DJ Kimyat, kung gikapoy siya, unsa na lang kaha ako? Lain na bitaw DJ Kimyat. Kung pwede palang mangwinta ba? After a week, murag nibalik ang among tarong nga conversation. Naningkamot mi DJ Kimyat nga makahatag og oras sa usag-usa. Kanabitaw naningkamot mi nga we will treat each other nga muramig bag-ong managuyab. Nibalik among mga katawa, istorya, nanapod ning mga plano-plano na mo about life. Makaingon yun ko nga, murag, siguro kinahanglan yun itong muhilak siya, no? Mapakapagawa siya sa iyang gibati. Para ma-okay me. Because it feels like, okay na me. Or so I thought. Nituo na pod ko nga okay na ang tanan. Nituo na pod ko nga, muna ito'y pinakalisod nga part o nalampasan na namo. DJ Kimyat, usa ka hapon, samtang nanarbaho ko, nakadawat kog message gikan ni Miko. Ana dayon siya. Pwede ta magstorya tonight. Wala man lay heart emoji, walay love, walay smiley. Simple sentence DJ Kimyat. Ambot nga nung nakulbaan ko when I received that message from him. Mura bitaw kog nadatugan og bugat nga butang. Tibuok adlaw kong dili mahimutang DJ Kimyat. Naglibog ko nganong nahadlok ko. Wala man ko'y gibuhat nga dautan. And I'm pretty sure wala po siya'y gibuhat nga dautan. Wala man siya'y laing gisulti na ako, DJ Kimyat. Pero sometimes, DJ, makabantay yun ta kung adunay nagbago. Bisag wala pa niya ni gisulti sa ako, ah. Nikulbaan ako. Pagkagabi, nanawag siya. Video call. Pakita na ako sa iyang naong sa screen. Nakabantay ko nga kapoy kaayo siya. Mas kapoy pa siya ni DJ Kimiat sa usual nga kapoy niya. Mas tigulang na siya tanawon, bugat na ang iyang mga mata. Ug sakalit lang, nakonsensya ko. Kay basin parehoming naglisod, parehoming ni hold on sa among relasyon, parehoming nga gitago lang ang kasakit aron dili masakitan ang usag-usa. We started our conversation in a normal way. Kamusta ang trabaho, pamilya, kamusta ang adlaw? Hangtod sa kalit siyang nahilom. Ania na sad ni DJ Kimiat akong gikalagutan nga deafening silence bitaw. Dugay kay DJ Kimiat, wa niya gi-end ang call. Sige siya ginuktok, luya kay ang mga mata. Nagpaabot kong utingog siya DJ Kimiat. But a part of me feels like I already know kung unsa iyang isulti. Pag-abli sa iyang baba, kay baon ako unsa ni. Nang hupaw siya DJ Kimiat, ingon siya, Aya, gikapoy nako. Wa ko'y natubag DJ Kimiat sa iyang istorya. Murag mihunong ang oras DJ Kimiat. Murag wa ko'y nadunggan gawas sa kusog nga pitik sa akong dughan DJ Kimiat. Imagine, mudyo ni kahadlukan ako. Walay third party, walay pagpangilad. Ang problema lang kapoy. Unsaon man nimo pag-solve ng kapoy DJ Kimiat? Unsaon nimo pakikontra sa kakapoy? Unsay kontra sa kakapoy? Nagkurog akong tingog DJ Kimiat and I asked him, "Love, gikapoy ka sa unsa?" Nakita na ko nga nitulong iyang mga luha DJ Kimiat. Sa tinuod lang, mas gusto pa siguro ko nga magbulag mi tungod kay nailain. Magbulag mi tungod sa third party, dili tungod din yung kapoy rakay. Lisura na waton DJ Kimiat, uy. Mayon tato kung nai third party kay natay kalagutan, nai kontrabida, nai rason. Pero wala giyod. Ingon siya, aya, gikapoy na ko nga pirmi na lang tang naghuwat. Nga pirmi na lang tang nagpaabot. Ingon siya, ayagi kapoy na ko nga pirmi na lang tang lagyo. Tulo akong luha ni J.K. Meto eh. Ayagi kapoy na ko nga kadaadlaw kung magmata nga wa ka. DJ, samtang naminaw ko niya, murag na ikutsilyong hinahinay nga nihiwa sa akong dughan. Kay maupod ang akong na-feel. Ang kalainan lang DJ Kimiat, wala akong isulti niya. Love, more yun nasultin ako. Pero I don't know how to finish my sentence. I don't know unsa isumpay nako. Kay unsa may buhaton ako, pugngan ako siya? Unsa una ko pagtamba lang iyang kakapoy, pagpugong siya iyang kakapoy? Unsa may akong isulti? Nga mag-wait pa siya 5 years? Nga mag-antos pa siya dugang na tuig? Nga musalig lang gihapon? Pila naman katuig ang among gisaligan? Pila naman katuig ang among gipaabot? Ingundayin siya nako. Aya, I love you. I still love you. Pagkadugog na ako na DJ Kimiat, mas ni sakit akong gibati. Siguro at niingon siya nako DJ Kimiat nga din ako niya love, masayon raon ta dawaton. Pero wala DJ Kimiat, oy ana siya nako, love ko niya. Nihilak siya DJ, ingon siya, gigog magihapon ti kaaya. I still love you very much. Nihilak pod ko, kay ako po DJ Kimiat, love pod nako siya. Even more than the way I love him before. Usahay DJ Kimiat, dili magyud mawala ang gugma. Magpabilin ra gyud siya. Ang problema lang, usahay ang tawo mausab, ang panahon mausab, ang sitwasyon mausab. ang gugma, bisan pag-unsa ka nako, posible pong mausap. Dili kanunay nga ang gugma makapildi sa kamatuoran. DJ Kimiat, perti na mong hilak atong gabi una. Naghinilakay ra gyud ming duha. Walay nasuko. Walay nagsiningkahay. Walay mga hait nga pinulungay. Dili bitaw sama sa salida DJ Kimiat nga na ipinubagay nga mga kanang mga sinagpaay nga mga insulto. Wala gyud DJ Kimiat. We are lovers who are both tired of the situation nga gihatag sa amua. DJ Kimiat, believe it or not, 1 hour lang ming naghilom nga naghinilakay. Nangutan ako niya DJ Kimiat, naba kay lain? Duko siya DJ Kimiat. Ingon siya, wala. And I know it's true. I know Miko inside out. 8 years, kahibaw ko kung namakak siya, I know wala siya'y lain. Wala'y lain, wala'y third party. Ako rag yun. But the fact nga ako ra makes it more painful, DJ Kimiat. Siguro para maibanan ang kasakit atong gabi una, amo nilang gibalikan ang among mga first moments, among first date, diba? Among unang aaway, mga plano-plano na mo before, mga buta nga makapasmile na mo. Pero instead of being okay DJ Kimiat, mas nibako mig hinilak DJ Kimiat. Then eventually before he dropped the call, giingnan ko niya, Aya, Aya, pasaylo ako ha. Mikurog akong tingog DJ Kimiat, mauna ba ni? Because I know it's love, I said. Okay Ramiko, dili ni mo sala. Ingon siya, Aya, pasaylo ako, kay dili na ako mahatag ang kinabuhi nga akong gisaad sa imo ha. DJ Kimiat, huwag mo ko nang handoy nga na ako'y mansyon nga, may mo kong milyonaryo nga, na ako'y perfect life. DJ Kimiat, siya ragyod ang akong gipangayo. Og karon hasta siya mawala po. Naabdan mig alasing ko sa kadlawan DJ Kimiat. When we eventually decided to end the call. 8 years DJ Kimiat. 8 years na human pinaagi sa usa ka tawag. Walay drama, walay kontrabida, walay dakong iskandalo. Just two people, two persons were tired of how life treated them. Duha ka tawo nga napugos og dawat nga hangtod didto na lang yod, bisan pag-unsa kadako ang inyong gugma sa usag-usa. After that, DJ Kimiat, wa ko ni duty kay hubag kay akong mata. Higdar ako sa kwarto. Hangad si kisame. And for the first time in 8 years, wana ko'y gipaabot nga message, wana ko'y gipaabot nga call, o wana ko'y future nga gihuna-huna, kauban siya. Seems like half of my life ang nawala. And I asked myself, what's next? Sa may sunod nga mahitabo, I don't know how to explain. Kayon saon manimo pagsulti?

that maybe in another life, kung lahi lang unta ang sitwasyon, kung lahi lang ang panahon, kung masayo lang ming nagkaila, or kung wala lang ming nagkalagyo, tingali kami gihapon, tingali kami ang nagkadayon, tingali kami gyud ang happy ending. Apan ang kinabuhi, DJ Kimiat, sus Ginoo ko, di gyud mapildi sa what ifs. DJ Kimiat, the truth is, we still love each other. Pero, nagbulag gihapon mi. Pagkahuman sa panagbulag namo ni Miko, wala dayon ako nasabtan ang epekto ni ini. For 1 week, mura kong namanhi, DJ Kimiat. Murag wala pa ni sink in sa kung unahon ang abuwag na yud mi. Mumata ko, DJ Kimiat, instinctively, mutanaw sa akong cellphone. Mag-expect nga na ay good morning message kay kaniya. Then, ma-realize na ako. Ay, oo, di ay. Wa naman di ay, mi. Matulog ko sa gabi nga magpaabot nga manawag siya. Wala naman di ay kuy ipaabot. O kadaadlaw murag adunay gamayng luna sa akong kasing-kasing nga namatay. Patingala ko sa akong self, DJ Kimiat. Nga murag kog nagtanga. Musod kong trabaho, mag-overtime, mulaag with my friends, suroy, tanawag salida, pero gahinuktok. Ipaningkamutan na akong buhaton ang tanang mga butang para di ko makahuna-una niya. Apan, kebaw ka, DJ Kimiat, ang tinuod nga problema, dili man siya mawala tungod kay busy ka. Kanang mukalit lang siya balik sa mga ordinaryong buntag, DJ Kimiat, nga makahinuktok ka. Sa mga butang bitaw, DJ Kimiat, nga makitani mo, nga makahinundom ka niya. Kanabitaw, sa kaadlaw, DJ Kimiat, na grocery ko, kita kong brand sa kape. Uy, paborito ni Miko. Inigpunit na ako, DJ Kimiat, magkurog akong kamot. Mura kong buang nga maghilak sa grocery store, DJ Kimiat, tungod ra sa kape. Kape ra, ha? But for me, it is a piece of our memory. Sa gabi, minaw ko ni mo, DJ Kimiat. Makadungog ko sa mga kanta, DJ Kimiat, nga ginakanta ni Miko para nako. Samtang nag-drive ko pa uli, park ko kilid sa dalan, DJ Kimiat, kinihila ko. Tibuok kanta ako, jung gihilak, mura kog buang. I cannot control my tears. I was so vulnerable that time, DJ Kimiat. Para mapahungaw akong gibati, I wrote messages for him. Pero wala na akong gisend. Ako rang gisuwat sa akong notebook. Gani siguro hangtod karon na apay mga notes gikan or mga notes nga akong gisuwat hangtod karon para sa iya. Message like, kamusta na ka? Nikaon na ka? Nakita na ako imong paboritong pagkaon, gaina. Damguhanti kagabi eh. Sa simpleng mga butang. Mga butang nga, normal ra kaayo. Makaremember gihapon ko niya. Nakoy usa ka note, DJ Kimet, nga gisuwat 2 months after our breakup. Wala gyud na ko gisend, pero muna ang nakasuwat. Ingon ko, Miko, daghan kong gustong isulti nimo, pero kahibaw ko nga, di na dapat na ko buhaton. Mao nang ako nilang isulti diri. I miss you, Miko. I miss the way you laugh. I miss your voice. Gimingaw ko nga manaway ka sa akong pagluto. Gimingaw ko nimo tanan. Pero mas importante nga malipay ka kaysa mubalik pa ka nako. Pag human ako basa ana ni JK Mayat, hangtod karon sakitan gihapon ko kay tinuod man gimingaw jud ko niya. Pero I need to let him go because he's tired and I'm also tired. You know, no matter how we love each other, if we're both tired, kinsa may padagan sa mong relasyon. Nilabay ang mga bulan, dagan ang mga panahon. Hangtod sa eventually, DJ Kimiat, naanad na ko nga wala na siya. Or maybe, I thought so.

because na may difference si J. Kim yat ang moving on and getting used to it. Ug tuod man, maybe I was used to not having him, pero wala pa dahil ko ka-move on. One afternoon ni J. Kim yat, samtang nanarbaho ko, kalit nga nitingog akong cellphone. Message from one of my common friends. Aya, okay ra ka? Nakuratan ko, kaya di man ni siya tig-contact na ko. Ingon ko, uy, nga naman. Dugay siyang nitubag. Ingon siya. Dugay siyang nitubag. Hangtod sa niabot ang message. Ang mensahe nga wala ko magdahom DJ Kim yat nga makapasakit pa dahin ako. Ingon dayon siya. Naday kay nahibawan? Ingon ko, ha? Nahibawan nga unsa? DJ Kim yat, murag nihuno akong kalibutan sa reply sa akong amiga. Si Miko, naday siya ilaing girlfriend. Paktay ka diha dong. DJ Kim yat, kaya ba kong abuwag na me? Kaya ba kung ako'y katungod? He's free, di ba? Di man asayop. Pero bisag kahibaw ko anak tanan, nasakitan gihapon ko. Grabe, DJ Kim yat, diretso kong CR. Nang lakos portahan o nagbinakho kong hilak, DJ Kim yat. Dili tungod kay gusto na ko siyang mabawi. Dili tungod kinasuko ko niya. It's because for the first time, nahitabo na yun ang butang na akong ikahadlukan ang mapunta siya sa lain. Nagpadayon siya samtang ako nagkat-on kung unsaon pagbarug pag-usab. Naka-move on na siya samtang ako narangyapon gahilak. Tibok gabi kong way tulog, DJ Kim yat. I was thinking kung kinsaning bayhana. Unsayang naong, mas gwapa ba siya nako? Mas maayo ba siya nako? Masayon ba siyang higugmaon? Dili ba siya kapoy? Mga pangutan nga walay pulos kay wala naman good me. Buwan ay nilabay. Pero kung masakitan ka ni J. Kim yat, usahay, even if it's pointless, makapangutan na, gihapon ka. Then eventually, nakita na jud na ako ang picture sa social media. Sakita ni J. Kim yat, oy, dili tungod kay naana siya lain. Ang sakit lang is ang smile ni Miko. That was the smile that I fell in love with. A happy face. A real happy face. A face that's not pretending. Kung before ang iyang pahiyom para na ako, karon para na sa lain. Dito na ako na-realize si J. Kim yat. Kinahanglan na tong dawaton ang tanang kasakit. Nawala na siya. Nihigda ko atong gabi ni DJ Kim yat. Tanaw ko sa kisame. Naghinuktok. Sa unang higayon, for the first time nga nagbulag mi, or for the first time sukad nga nagbulag mi, nag-ampo ko DJ Kim yat. And I prayed not para mobalik siya. Ingon ko, Lord, I hope nga tinuod na ang iyang kalipay karon. Because bisan pa man unsa kasakit ni J. Kim yat, I love Miko. And happy ko kung happy siya. Bisan pagdili na ako ang rason sa iyang kalipay. But I'm not saying nga dali ra ni J. Kim yat, ha? Dili pasabot nga wak ko nasakitan. Daghang mga gabi ni J. Kim yat nga magmaoy ko pirmi maminaw sa mga pangkantang pang broken hearted. Daghang higayon nga maghunauna ako sa among mga plano. Ang mga balay nga wa natukod, mga panganduy nga wa nahitabo, katong mga plano-plano na among mga anak sa una, tanan. Hinay-hinay na akong gidawat. Nadawat man ako. And a year after our breakup, DJ Kim yat, I had the strength to go to the place. Lugar nga among ginaadto sa una. Our favorite place. Tambayan na mo kaniadto.
Daplin sa dagat. I remember DJ Kimiat, sa una, samtang gahapak-hapak ang bawod sa baybayon, dito mi magmangandoy sa among future. Magtapad mi, usahay, musandig ko sayang abaga. Pero karon ako ra usa. Tanaw ko sa dagat ni JK Miat, samtang nag-sunset. Smile gamay. Kauna-una ko ni JK Miat. Biha sa. Gikontrahan siya sa akong pamilya. Fight me. Problema Miss Quarta, fight me. Problema Miss LDR, fight gihapon me. Ang ending, pildi gihapon me. Sa kung sa uglaban ni JK Miat, di man yun takapaldo. Pildi yun gihapon. Gisugal na ang tanan pati puhunan, pildi gihapon ni JK Miat. And what hurts ni JK Miat is the fact nga walay sad anamong duha. Again, walay kontrabida. Walay dautan. Walay nanghilad. Walay nagpabaya. Naningkamot ba yaming duha? Naningkamot mi nga magdugay. Pero pilde gihapon. Hangtod karon di JK Miat, kung mangutan na muna ko kung siya pa ba ang pinakadakong gugma sa akong kinabuhi. Saway pagduha-duha di JK Miat, oo siya gihapon. Dili tungod kay siyang akong gipangandoy nga mabana. DJ Kimiat, Miko is my biggest love. Because Miko is the person who taught me how to love. Siya ang nagtudlo na ako kung unsaon paghigugma. Og siya po ang nagtudlo sa pinakasakit nga bahin sa gugma. Nilabay ang mga tuig DJ Kimiat, I became a different person. Dili tungod kay nakamove on ako ni Miko, tungod kay ang kasakit siguro DJ Kimiat, pain has its own way of making us a different person. I became stronger. This time hilom nako. I took care of my heart. Nagpadayon ko sa akong life. Siyempre, naapod ko yung mga own dreams na kung anak kabot. Nitabang ko sa akong family. Pero I became very protective of myself. I built a wall, DJ Kimiat. Tanaw sa uban, okay na kaayo ko. Tinuod man po, okay na bitaw ko. Apan siyempre, among storya, di dyan ako makalimtan. Tungod kay kining mga storya, labi na si Miko, parte na siya sa akong pagkatawo. DJ Kimiat, 3 years after our breakup, wala yun misteryaan na yung Miko. Usahay, makita ko siyang social media. Usahay, makadungog kong balita pinaagi sa among common friends. Kaya ba kung okay siya? And happy siya, kauban ng iyang bagong girlfriend. Dugay na sila ha, 3 years na sila. Og sumatag higayon nga makadungog ko ana nga happy siya DJ Kimiat. Nanasad ning pretend face na to. Pretending to be okay pero doon naghihapoy gamay kasakit. But there's peace of mind. Kaysa katapusan DJ Kimiat mo, biyadyo gipray na ko ni Lord. Ana biyadyo ko ni Lord nga unta, mahappy siya. One Saturday afternoon DJ Kimiat, nga nakadawat ko og message gikan sa karaang barkada nako. May nako na yung reunion. Agoy patay kining reunion. Bye, ayaw agto dai Ginoo ko. So kini yung reunion may makadaot. Nako na yung reunion, dapat kumpleto kunutanan. DJ daghan ko grason para dili makaadto. Pwede kong maingon nga busy, pwede kong maingon nga kapoy, pwede kong maingon nga walay panahon. But the main reason why nga nung di ko ganahang muadto is because nahadlo ko. Nahadlo ko because I found out nga muadto siya. DJ Kimiat, 3 days kong nag-contemplate, muadto ba ko o dili? Hangtod sa nakahuna-una ako sa usa ka butang DJ Kimiat.
Kung tinuod nga nakamove on ako, nganong mahadlog maghapon ko makita niya? Nganong mahadlog makong maadto? Mauna nga ni adto ko. Mirisi ka ron day, awa naman, mirisi ka ni adto ko. Pag-abot na ako sa venue, grabe ang pitik sa kundughan ni J. Kim niya at galagubo. Mura kong nibata og balik. Tanang fierce na ako nibalik. Nangurog ang akong kamot pag-abri na ako sa door sa venue. Og pagsulod jud nako ni J. Kim Yat, ahak siya yun ang pinakaunang nibungad sa akong mga mata. DJ Kim Yat, I can never forget the face of the man who was my world before. 1 second, DJ Kim Yat, 1 second ra nga nag-abot among mga mata, murag nibalik ang walo ka tuig. I saw his face, his smile, his eyes. Nakita na ako ang pamilyar nga pamaagi sa iyang paglakaw, paglingkod. Kalit lang nakahinumdum ko sa tanan DJ Kimiat katong panahon sa library, katong gikoreksyonan niya ang ako ang kuan, ako ang formula, among una nga date, kanang magtilibabad may hatod kadlawon, tanan DJ Kimiat. And I remember sad nako ang among panagbulag. Everything in just 1 second. Pakita niya na ako ni J. Kim Yat, kurat po siya. Ismile na yun siya. Kanad yung pahiyong bitaw ni J. Kim Yat nga pakyut. Ni pahiyong sad ko. And ni J. Kim Yat, you know what? For the first time in many years, wala ko nasakitan. Nibalik siya pero wala'y sakit. Nangamusta ko niya. Namusta pod ko. Simple ra, normal. Kanabitang murag two old friends nga dugay nang wa magkita. But under the smile, kay bo ko nga pareho mi. Kay bo mi nga dako na ang among nagian. That eventually, sa kadugayan, nagkakita mi ug nagkahigayon mi nga kamirang duha. Nigawas ko sa venue ni J. Kim Yat. Ug nigawas pod siya. Dapit sa may parking lot, nagsurya ming duha. Sa layo nga bahin, hilom, bugnaw ang huyuhoy sa hangin. Uy, nag-uy, naalagi ka. Wala mi nagtingog. Tinutukay rami. Nagpaabot kung kinsang mo first move. Siya ang unang nitingog ni J. Kim Yat. Ana siya. Musta na ka? Katawa ko. Ana ko, biha ni mo eh. Pagkahuman sa tanan, murag gihapon ni mong pangutana. Tawa po siya ni J. Kim Yat. Sa gadugaya, nagtinubagay mi sa mga pangutana nga sa una, sa message ra, sa video ra. Nangamusta ko siya ang trabaho, milya, kinabuhi. Huwag sa matagtubag, nakita na ko nga lahi na gid siya. Dili na siya ang batanong lalaking akong gihigugma sa una. He is a man of a lot of experiences. A man of failures, a man of lessons. Huwag tingali mo po di ang nakita na ko. Samtang hilom kayang palibot ni J. Kim Yat, kalit siyang niingon. Aya, sorry ha. Sorry. Kalit nga mura kong nikurog ni J. Kim Yat, sa isumpay ani. Kay bisan pa man sa paglabay sa mga tuig, mao gihapon na ang pulong nga iyang ginasulti or mao na ang pulong nga iyang gisulti sa among katapusang tawag. Ingon ko, tuig naman ang nilabay o eh. Nga gihapon kag sorry. Duko siya ni J. Kim Yat, ana siya. Kay Boka, sorry gihapon tungod kay usahay. Makahuna-huna gihapon ko nimo after how many years have passed. How I broke your heart. How I gave up. Nihilom ko ni J. Kim Yat. Kay mo na ni ang pangutana. Ang mga what if.
DJ Kimiat. Ang what if murag nahimong WTF, DJ Kimiat. Gitanaw ko niya. Ug sa unang higayon, in how many years, nitubag ko niya, DJ Kimiat, not as a girl nga nasakitan, but as a girl who have moved on. Ingon ko, Miko, ni fight man ta, di ba? We fought against all odds. Pamilya na ko, di ba? So pa kung pamilya ni mo, ni fight ta. Naglisod tas kwarta, ni fight ta. LDR, fight ta. Panahon, ni fight ta. Tanan-tanan, Miko, we fought for our love for each other. We fought because we loved each other. Siguro, Miko, there are just battles that we cannot win. Siguro sa fight nato against destiny, wata ka daog, perti natong pildi ha. Kung nakita na akong nituloy ang mga luha ni Jake Kimiat, sa tinuod lang sa unang higayon, di ko ganahan nga pahiran ang iyang mga luha, DJ Kimiat. Dili tungod kay wa ko igugma para niya. Because I know nga dili na ako ang tawo nga kinahanglang mupahid sa iyang luha kay naa na siya ilaing kalipay. Okay ra. Okay ra kayo. Do gaming ni Hilom, DJ Kimiat. Until eventually, he mentioned the words nga dugay na nakong gipaabot. Ingon siya, nako, aya, salamat. I said, ganong salamat man. Ingon siya, aya, thank you for everything. You are my most favorite chapter of my life. You are the best chapter of my life. DJ Kimiat, sa tanan ako nadunggan sa akong kinabuhi, tingali muna na ang pinaka kilig og pinakasakit nga akong nadunggan. Dili ako ang iyang katapusan. Dili ako ang iyang forever. Dili ako ang babaeng iyang ikauban hangtod sa kahangturan. Apan ako ang nahimo niyang favorite chapter sa iyang life. And sometimes that is already enough. Igo na na. Hangtod sa eventually nanguli na ang tanan. Nanguli na pod mi. Sa parking area, nagtindog mi. We face each other. Walay drama. Walay nihangyong ang makigbalik. Walay mga saad. Kay kahibaw na mi. Nga nahuman na ang amuang storya. Dugay ra. Apan sawa pa siya nilakaw. Gingnan ko niya. Ana siya, aya. I'm happy. Nga nakailat ka. I'm happy that you were a part of my life. And I said, happy sad ko. Happy ka ayaw. For the first time sa mong panagbulag, that was real. Tinuod yun to. Walay kasakit, walay pagmahay, kundili ang naakay pasalamat. Talikod siya, lakaw. Huwag akong gitanaw siya, DJ Kimiat, hangtod sa wana ko'y makita. Parehas ang gibuhat sa daghang tuig nga, sa daghang tuig na nga milabay. Pero lahi na karon. Kaysa una, akong gitutukan ang usa ka tawo nga hadlo kong mawala karon. Akong gitutukan ang usa ka tawo nga akong gihigugma. Ug malipayon sa lain. Og nalipay ko nga happy siya. And din ako nasabtan ni Jake Kimiat, the most important lesson sa akong storya. You cannot measure love kung kinsa ang makauban nimo hangtod sa katapusan. Usahay, you can measure love
pinaagi sa pagtan-aw sa tawo nga nibiya sa imong kinabuhi. And that even if nibiya ng tawhana, you still pray for that person to be happy. This is my story, DJ Kimiat. Karon, nanako diri sa Canada, single gihapon. Single but happy. Happy because Miko became a part of my life and Miko taught me how to love. Miko, alang sa 8 nga gugma, ug alang sa tanang tawo nga padayong ni fight apan wala gihapon naabot ang ilang happy ending, ayaw ninyo huna-huna ang napakyas mo. Ayaw ninyo huna-huna ang walay bili ang inyong gugma. Kaya dunay mga istorya nga dili hukman pinaagi sa ending. Sometimes the story ends because of love. And love doesn't always mean happy ending. Sa tanang mga tao nga akong gihigugma sa akong kinabuhi, Miko. Miko, you and our story is the story that I will bring until my final breath. Daghang salamat, DJ Kimiat, sa pagbasa sa akong storya. Truly yours, Aya.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana

0: istorya sa kinabuhi. Gugma, kalipay, kasakit o paglaong. Inyong mapaminawan, dili lang sa FMR Bedtime Stories. FMR Bedtime Stories.
1: Back to the show, mga ka-vibes. Ginagyapon ng FMR Bedtime Stories. 11:09 na itong oras. So, by the way, I would like to congratulate no tanang mga law school students sa University of San Jose Recoletos nga ni-graduate karong adlawa. Grabe, congratulations no to all of our fourth year law school students nga ni-graduar karong adlawa, mga ka-vibes. Sabi na sa mga Brad o mga sis na ako no sa Lex Servus and Lex Agustiniana Fraternity and Sorority sa University of San Jose Recoletos no. Grand Ken, Grand Jennebert, Tol Chet Baritua, Tol Edison de Los Angeles, ano kapamilya na, Tol pa na ako na, Brad na ako na. Prime Ridge, Sis Nor, kinsa pa'y laing ganing ni-graduate mo. Sila raman yata si Sis Nor and to everyone na lang, ni-graduate, no? Grabe, paspas kayong panahon. Next year, kumbati na taan eh. Alright mga ka-vibes, padayon sa unahan. Arita mga ka-vibes sa storya ni Aya o storya ni Miko. Miko and Aya, no? Well, it is a very painful story. Muna'y painful, no? Sakto to yung giingon nga, may palagig na ay third party because we have a reason to be sad. Natay kasukaan, natay kalagutan. Pero ba't kayo ning breakup nga? Naglibog ka ba kinsay kontra ni mo, no? Naglibog ka kinsay kontra jud na to, ane. But, you know, it's life. That's the reality of life. If you're not meant to be, then dili jud mo meant to be. Diba? Matod palagi sa kanta ni Baby Rexha, diba? If it's meant to be, it will be if it's meant to be. Diba? But if it's not, bisag unsaon na to nagkupay-kupay diha og pilit-pilit, di jud na mo pilit mga ka-vibes. It's like trying to fit the wrong piece of the puzzle. No matter how you try to cut it, try to alter it, it will never fit perfectly and eventually it will fall. Ing anna jud na mga ka-vibes, no? So you can always fight for love, no? You can always choose to fight, but if it's not meant to be, wag yun. Kasi di ba, lisod kaayo if ang kontra ni mo is ang tadhana. Kapag kapalaran ang kalaban, huwag ka nang lumaban. Kasi mahirap ang kalaban, no? Hi, ni Brow, your voice is always making me miss my dad. We used to bond during MOR days. He passed away 2019. Ay, salamat, Brow. Ayan, no? I'm sorry for your loss, Brow, but you know, I'm happy that at least I can make you reminisce those days, no? Together with you and your dad. Salamat kayo, Brow, for tuning in. No, I'm really happy. Ano yung mga ingon ani mga ka-vibes? I've been in the radio industry right now for I started 2011, no? Pila na ko kay years sa radyo karon 2011, 15 years, sakto ba, no? I've been in the radio industry here in Cebu for a good 15 years na, mga ka-vibes. I know, daghang maskaraan pa na ako nga DJs, no? Like Papa Joe, sila nilang sa pamakaraan nga DJs diha, no? But happy na ko nga, you know, one way or another, nahimo kong kabahin sa inyong mga kinabuhi nga nakadungog mo na ako before, nga makaremember mo na ako, nga na ay usa sa mga storya nga gibasa na ako sa bedtime stories nga nakatandog sa inyong dughan, nga na ay mga nights nga maminaw mo, nga inyong itapad ang radyo, maminaw na ako. I'm already happy, no, nga at least nahimo kong kabahin ana. Dako na nako ng kalipay, mga ka-vibes, no? Hi ni Guapa Vlog, hi ni Alan Castordes, ayan. Dili na lang ko maminaw kay wala pa man mo sa... Yes, ay by the way ha, labi na sa mga nahibong anong wala mi sa radyo for now. We are actually nagapan mi sa radyo, nami sa 93.1, but we're our signal or our frequency and signal transmitter is undergoing maintenance, no. Nanabatay timeline tiyo. Kung nabay timeline, wala pa yung timeline, no? Oo, pero it's undergoing maintenance. That's why pwede mo maminaw online and syempre pwede mo maminaw po sa Facebook sa among mga live, no? Oo, kana lang sa for now, ha? Pasensya na kaayo. Hi, Nizer Gale. Para sa ako, a nice ilang breakup pero sakit. Maulagin na, no? Yan na nga, breakup is nice, but it's still painful. No? Ano, yun na. Oh, DJ Kimek, katong sing along ni mo ni DJ Ace 2013. Oh, before, used to do that with DJ Ace. Matod pa ni Franz Jacob, 8 years of relationship, di jud na lalim, sakit kay na, once magbuwag mo, and samutan pa nga nakauyab siya glain, doble ang sakit. Mine was different man pod, pero I once experienced a toxic from my ex-DJ. M2 months na gali mi ato. I admit ye, pero tinyo na kong hilak. Kay mo itong sakit, kay na-develop na akong feelings towards niya. Gabalik manoon meet pag March, pero nagbuwag ihapon mi. The other week, kay wala na ko na kayang iyang katoxic. Ayan. Hi, ni JP Camotes, naguba na akong radyo. Kay nawa naman ang 93.1 ato pang Birnes. Yo, guba ko na yung radyo. So, lang yun ni mo. Maintenance ang among signal for now, ha? JP Camotes, naghihapon ng 93.1. O wala na guba imong radyo, ayaw sa nailabay, ha? Oo, mabalik na lagi na. DJ, request will you decorated my heart para sa akong papa nga nagpayo karon diri sa ospital. Ay, sige, playing na ako na. DJ Joms, hello. You decorated my life. Ayan, ito na i-play Kenny Rogers, no? Mahigpit na yakap sa iyo, sender. It's really hard to let go someone you love the most. Ayan. Nakatukar pa ka sa among lugar diri sa Mohon, Alugansan. Yes! Yan, nakana ko. Hi, ni Minalin Humana, DJs. Yes, Humana. Let Somebody Go, no? Oo, Coldplay and Selena Gomez. And Everglow. Nabuti Everglow? Agab, ipapilog sunod Everglow, Coldplay. Okay, thank you. Matod pa ni Mabi, Aya is a good example of a strong independent woman. What you ko nakaabot? Maujud, alas 11:15 na, what do you expect? Late na yun ka. No? Ay nako. Anyway, masalamat no sa mga ka-vibes na ito nga ni stay sa itong programa hangtod rong mga orasa. It is now exactly 11:16. Matod pa ni It's Not Next, o kapuyon gani, matugra kaysa kay sakit rasad kayo ng mamaya DJ Oy. Ang ilang manggong kapoy kuan is not next is not physical, it is emotional. The emotional stress or emotional di man emotional tiredness or tiresome, sakto ba ko? Ang kakapoy nga emotional, mas lisod na siyang i-heal, no? DJ, kamusta ko ni Virgil? Oy, nai na kamusta ni Moderitio? Oh. Regards ko niya imong anak. Si Edgy, ayan, no? Estella Cabansay, good evening. Di man na madaog tuglagi if pag ano, pag ang puso na yung pagod, hindi mo pwedeng itulog yan. Peggy kuno ang name tayo, Peggy. Peggy, ayan. Ayan, sige. Alright, so that's true, no? Sometimes if pagpagod na ang puso, you need to rest and that it's not physical rest, no? Mm-mm. Kinsa may nibiya, DJ? Huwag mo ka sabot sa story, oh. Ayaw mo kabalaka kaya ito nang i-upload sa YouTube na ko, okay? Shout out to Teacher Irish, good evening. Sakita na, DJ. Oy, relate lang ko somehow. Ika ni Mimi, yo. Been there before, DJ Kim Yat, but thankful na yun ko kay na-fight rag yun ang tanan. Ayan. Estella Cabansay, good evening. Teacher Irish, request kong song, DJ Kim Yat, nga, Recover My Heart. Nao ba ng kamta, ha? Recover, wala na ka-recover. Hay nako, what is my message for Aya? Aya, you're in a better place now. No? I always do believe in the principle, mga ka-vibes, or in the idea, the metaphor that ang buhay ay parang airport. Diba? Ikaw ang airport, unyag ka na mga eroplano, muna ang mga tao. Sometimes, people come and go. No? Huwag ka na mga pasahira, muna yung mga memories ngayon ang ibilin sa imuha. Sometimes, daghang memories, muna ang dugay diskarga, dugay mularga. Diba? Ay, sorry. Dugay mularga. But the point here is that people come and go. So kung saan na ito nagbanos-banos o try o manipulate niya, the reality is people will always come and go. May it be physically, kung mupanaw sila or mubiya sila sa itong kinabuhi kaya di na sila nato, but people come and go. No? Shout out sa mga taga-kawit Medellin, gikan ni Opao 229. Request kong someone's always saying goodbye, gikan ni Eds. Matupan ni May, naigiandam si God niya na para dyan sa iyaha. Yes, naa. No? Lifetime by Ben and Ben. Sige. Was there a lifetime when... Unsa man katong lifetime nga re-imagine or katong lifetime lang nga lifetime. Actually, no, mas ganahan ko sa lifetime nga original. No kidding, ha? I mean, I get the re-imagined style, pero mas ganahan ko sa original nga lifetime. Anyway, Nog Nog, good evening and to everyone. Hi DJ, watching from Sikihor, si Jess Jamel. Hello, and to everyone. Salamat, salamat mga ka-vibes. Thank you so much for joining me karong gabi una. It is now 11:19. Guys, sa mga late, wala kabati sa story. It's about pinagtagpo pero hindi tinadhana. Di ka ni Tinang Fernandez. Yes, what can I do for you? Ha? Okay. So man... Hi nako. Anyway mga ka-vibes, mga taga-Argao, good evening. Request kong someone's always saying goodbye. Nakaisulod nga kanta? Oh, sige, isulod na. Okay, and to everyone na lang. Sa mga nasa Facebook, maayong gabi. Shout out DJ Kim at high school pa ko sa una. Maminaw na ako sa radyo, Nimo. Wala pa'y uso ang TikTok sa MOR pa before gika ni Daniel. Salamat kayo, Daniel. You know, again, no, I'm very, very thankful aning mga tigpaminaw na ako before. O, nana ko diri sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. And I'm still continuing, still doing my passion, which is, radio. It'll always be in my heart, no? Kamo pa ni DJ A sa una, makamingaw. Yeah, yes, I remember that, no? Si DJ A sa una, karon, naasa kuan, naasa sa Danao, no? Working with the LG of Danao. Pwede po mo rin kusog song, anong song? Ayan. Ayan, The Ones We Once Love. Ayan, pwede po na ito na i-play. Pero doon na ka Ben and Ben, back to back po na siya pwede. Mabadlungan taan agad. Ayun ako. Anyway, it is now exactly 11:20, mga ka-vibes. Wanig ng oras para sa itong programang Bedtime Stories. I'll be playing songs, mga ka-vibes. Sige. So, muna itong sunod nga pagabuhaton. Plitag mga kamta. Samtang inaapay, gipasulod din sa akong playlist, no? Oh, sorry kayo, ha? Shoutout ko sa Wash House Laundry, gikan ni Aquarius. Asan na dapit, Aquarius, ang Wash House Laundry? Shoutout po ko sa mga lalaki diha nga na-crush, nga dili jud sila kaingon, dili ka diskarte. Ako pa nimo may pagmuliho ka diha, hindi ka mulihok, mailugan ka glain. It's too late. Today is again the perfect time to shoot your shot. Go. Maminaw pa mi sa una sa di pa matulog, patambag o mutambag. Ayan, no? As ingon si It's Mirix, ang experience ni Aya is same sa ako and it happened way back 2019. It's me, Rix. Pwede ninyong isend ang inyong story. Kamo mga ka-vibes, if naminaw mo karon, naminaw mo sa radyo, or naminaw mo sa Facebook, sa TikTok, if you're listening right now, mga ka-vibes, please, if ganahan mo nga ma-appeal ang inyong storya, ma-feature ang inyong storya, diri sa atong programang Bedtime Stories, no? Ikuan lang, no? I-email lang sa ako sa djkimyat@gmail.com. Okay? Akong balikon, djkimyat@gmail.com. Iyon si Aquarius, sa Abelia ni Sir, sa Kintulimbo, ay silingan, mandain ako ni. Wash House Laundry, no? Oo. Kanang padulong Kintulimbo, naamo sa right, di ba? Oo, kanang sa gawas ninyo, kaya na-epi sa wifi. Silingan, mandain ni ako, ay. Hi ni Christian Dominic, mahing gabi eh. Text pa sa una para maka-shoutout. Magino sa una, 2366, ka-remember ko. Ingon si Kabibes Jerome, aya ayaw paghulat, pangita na lang uglain. O, oh, diba? Hindi naman siya maghulat, wulag naman sila. And 2020, we had our closure. And 2021, he became a father. Okay, Rana, he became a father, basta di lang magkaikainahan. Eh, listen kayo na, nag-closure mo 2021, at mag-2020, nag-closure mo, pag 2021, he became a father niya, ikay mama, afatay. Wala mo nag-closure, Ana, ha? Ito, it is now 11:23, mga ka-vibes. Ito yung mga songs ninyo, You Decorated My Life. And then, Never DJ, joke lamang good. Sa mga Cotabato City, hello, maayong gabi eh. Mura jud nag nasa Wattpad ilang story DJ, nakahila ko slide, tight hug for you Aya. Hi Nico, Rojem Cameo, Camero. Good evening Kimea, shoutout ako akong asawa nga sa puton si Rose May Camero. Sumpay na, saputon pero gwapa. Ana unta to ba, no? Butang igbawi, bay. Di na mo mabawi, di ka mabawi, apatay ka diha, no? Everglow. I love that song, Everglow. Muna akong first song i-play tos, You Decorated My Life. And then, sa to, Someone's Always Saying Goodbye. Sige. Someone's Always Saying Goodbye. Someone's always saying goodbye. Na na na na na na na na. Okay, sige. Alright. Anyway, how do you heal a broken heart? Sige, pwede na, no? How do you heal a broken heart? How do you heal? Okay. Alright, kinagwapahan ko, no? Anag yun. Bani diha. Anyway, mga ka-vibes, what hurts the most is i-recall lang ang memories that I really treasure pero need na mag-move on. Shoutout sa Uyab, nga nag-apprentice ka rin si Aljon Carnicer. So many shoutout from Sagbayan, Bohol. And shoutout ko sa akong seaman nga Uyab. Wajud ko sa muka while naminaw sa imuha, DJ. Salamat kayo. Mo yun yung samok sa muka na kay naminaw nag-bedtime stories. Okay? Aquarius, amping mo di ah, mga taga wash house laundry and to everyone. Mga ka-vibes, it is now exactly 11:25. Sige, ang ubang songs, atunod lang i-play ha later, mga ka-vibes. Okay, so, well, on air, manamilit ako. Pero padayang gahapon ko sa TikTok ha, on air and Facebook, manamilit ako mga ka-vibes itong programa sa on air and sa Facebook. TikTok, padayon tadi ha, kumbati ta. Hangtod alas 12. Salamat mga ka-vibes, playing some songs now. And syempre, sunod Sabado na po ito mag-uba next Saturday para sa programang Bedtime Stories. Naba ko next Saturday? Mananghid pa na ikong. Mananghid na ikong mo-absent. Now, mga ka-vibes, salamat mga ka-vibes. Here's a song from Coldplay. Para sa mga tao nga mubiya sa atong kinabuhi, they will have that forever glow in our hearts. Song called Everglow by Coldplay, mga ka-vibes, as I end my program tonight. Eleven Sweet Dreams, DJ Kimiat, patighog na para sa programang Bedtime Stories. Next Saturday, mauna ni.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: 5.1. Maana ni?
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Why undang ang kalingaw? Katawa o kalibay? Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1.